0: Year 915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Okay, balik ta mga igsoon. Adunay 5 minutos nga milapas sa alas 8 sa kabuntagon sa ato nga panag-uban sa programang Barog sa Kamaturan. Og padayon ta sa atong giskutan. Sa ubos balay balauranan, siya diyang gidala na ang article of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa lima ka, sa upat ka congressman o isa ka partyless representative congressman Arlene Ayon, atong nasampan o atong nabalaan nga ang congressman sa 1st District absent the time. Ang congressman sa 2nd District nga appeal sa prosecuting team. Diyan ni Mama, even ha? Kini. Ang congressman sa 2nd District nga appeal sa prosecuting team nga mo prosecute sa trial ni BP Sara, may abstain gani. Pero naay implikasyon anang pag-abstain. Unsay iyahang gihatagan og konsiderasyon. Na siya'y gikonsidera. May abstain siya, pero grabe ka questionable. How come nga mo abstain ka and yet appeal ka sa prosecuting team nga mo prosecute sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ang 3rd District, of course, nagpabilin nga ni abstain. Si Kung Inday. Kahit dili niya gusto, which is maumanggit ang iyang prinsipyo, kaysa dihang gi-re-elect si Martin Romualdez for House Speaker sa 28th Congress, abstain si Kung Inday. Uban sila ni Kung Arlene, abstain silang dua. May butar ang tulo ka congressman nga i-re-elect pagka House Speaker si Martin Romualdez based sa record. Ang 1st, 2nd ug 4th mibutar kang Martin Romualdez. Ang wa lang mibutar nga may abstain si Kung Inday og si Kung Arlene Ayon. Og bisan pag wa sila mibutar, na ilikya pon si Martin Romualdez as a House Speaker. Pero tungod matud pa kuno sa isyo, may resign sa pagka-House Speaker o gipulihan ni House Speaker Bujidi. O dito mga eksyon, mga gala, ang impeachment karong tuiga ni Vice President Sara Duterte sa plenary, ang naitabo, absent ang 1st District Congressman. 2nd District Congressman, abstain na siya. Pitonta na. Yan ang opinion. Ang 3rd District, nagpabilin constant sa iyang opinion, abstain siya. Ang rason ni Kung Inday, para dili mahalo ang bias ang iyang bana nga si Senator Miggs nga isa sa mga senator judge sa impeachment ni BP Sara. So relevant ang ilahang mga decision ug constant wa mausab. Pero kung mausab, ilahan nga risgo, ilahan nga katungod. Now pag-abot sa partyless representative, absent. O ang congressman sa 4th District, magnagno na siya. Dili ako gusto questionon ang iyang pagno. Nga yes man siya kaniadto, unya ni no siya karon. Iyan ang katungod. Ha? Iyan ang katungod. Karon, pag-abot sa Senate, kagahapon lamang, ang article of impeachment na dawat na sa Senate. Ug matud pa ni Senator Alan Peter Cayetano, ang kasamtangang Senate President. Ilan ang gidawat? Ug sila di madugay mag-convene na as Senator Judge. Ano? Yes. Para hisgutan ang article of impeachment or i-trial dito sa Senado si Vice President Sara Duterte. Kumana na i-trial. Di na dahil na ito mabalaan kung kinsa ang mukonvict kang BP Sara o kung kinsa ang muakwit. Karon palang daan, mapicture out na nato. Kay kung atong hisgutan ang constitutional requirements kung pilay numbers nga angay tigumon sa Senado para ma-convict ang impeachable officer or ma-convict si BP Sara, kinanglan kwaon ang 16, 2/3 votes. 24 ka senador. Bahinon sa katulo ang 24, 8. Kwaon ang 2/3, duha sa tulo, duha ka 8, 16. Kung makuha ang 16 nga mo convict kang BP Sara, then siya ma-impeach o matanggal sa iyang posisyon o makasuhan posible pa sa iyang mga kaso. Now karon, kung atong tansahon ang kasamtangang gitawag ta komposisyon sa Senado, kinsa ka kanila karon ang posible? Posibleng nga para sa inyong opinion nga mo convict kang Vice President Sara Duterte. Nakakita na to ang grabing klaro. Kining siyam nga nakaroon sa minority black sa kampo ni Espi Soto, klaro gyud ni sila para nako. O kining pag-abstain ni Senator Miggs o ni Senator JVR sito, mao kini ang ilang gustong i-imply unta kung nasabtan pa ni Senator ni former Senate President Soto sa dihang naapa sa majority kining duha nga dili mi uyon sa impeachment ni BP Sara. Inana unta to ang mensahe. And that is why karon abstain sila. Tungod kay isa na lang issue di madugay, mao ang impeachment ni Vice President Sara Duterte diya sa Senado. Og implikasyon kini kaning pag-abstain ni JVR Sito ni Senator Miggs, nga gusto nila ipahamtang nga sa una ramiduha, dili mi uyon sa inyong alkontrata sa isgutanan nga impeachment ni BP Sara. In my own personal opinion, muna'y akong nasabtan aning pag-abstain sa duha. O klaro kining siyam para nako. Para nako kining siyam i-convict si Vice President Sara Duterte sa iyang kaso o ma-impeach si BP Sara para aning siyam. Apan, kung atong kuanon ang constitutional requirements, ang number of participants ng maong mga senador judge, dili makuha ang numero. Klaro, tataw para nako. Si Tito Soto mupirma to convict BP Sara. Si Ping Lacson, yes. Klaro na. Si Risa Antiviros, yes. Kiko Pangilinan, yes. Ba makino murag usay mo abstain usay dili? Mao na sa ako 50-50 pa ko ning Bam Aquino. Ha, 50-50 pero usahay murag madala. Madalas kahig kay naagun ni sila ka ugaling partido. So, kung papiliyon ko between na to, para nako mo convict si Bam Aquino. Dua katulpo, yes. Klaro na nang dua katulpo. Lain ga ilang buot karon nga nakuha ang leadership sa Senado o gani hindi palandugay na ay bago na po nga gipagawas na statement si Erwin Tulfo nga kuno aduna na po hulga nga change of leadership taliwala sa bago pa lang nag-usab og liderato sa Senado. Og sa akong nakita, I do not know kung pariyatag nakita, pwede ka mo comment unsa kay bugat nga rason nga nganong di gyud ka get over kining siyam karon. O gusto ginila nga sa madali magbag-o na pud og liderato og makuha nila ang mayorya sa Senado. Unsa ka para sa imo? Kay naapoy akong kaugalingon nga interpretasyon. Ngano man nga hangtod karon or di madugay or sa so, di pa lang dugay nga na-installed ang newly Senate President. Doon na po'y hungihong nga mag-change of leadership. Tungod kay sa upat ka mibalhin ang duha kabilyar, Senator Pia Cayetano Si Senator Pia, of course, di gini siya muluib sa iyang igsoon. Although nagbulag sila tong miagi, kay nag-majority si Senator Pia, minority si Senator Alan. O diya untang aspito, makita nato nga nag-traidor siya sa iyang igsoon. Pero, wala na siya na himong isyo. O, gidawat sa sambayan ng Pilipino nga tuas Pia kay Tanok ang suto. Pero karong panahon na, nga ang iya ng igsoon mo'y kaatbang ni Suto as Senate President, mo'y contender, dito siya may pabor sa iyang igsoon. Ang duwa kabilyar, nga gikan kang Suto, nga mitalikod, mitalikod gik kang Senator Miggs, nga din si Senator Miggs pa ang Senate President, mitalikod, may baliktad si Villar o miadto kang Chis Escudero. Pag-abot kang Chis Escudero o Suto, may baliktad na po ang Villar ni adto kang Suto. Pag-abot kang Suto versus Cayetano, may baliktad na po ang Villar ni adto kang Cayetano. So, kato mga igsoon, mga igala, ang lukso-lukso. Apan ang paglukso lang karon sa duwa ka Villar, mo ay nakapalipay sa Pro Duterte o nakapag-uol sa Pro BBM. Mo na tinuod. Bless morning, Hard FM. Gikan kang Ma'am Nimpa Bernaldez. Yes, thank you. Shout out kang Ma'am Nimpa Bernaldez. Nagpaminaw karon. Now, tungod sa duwa ka bilyar, o si Senator Lorin Ligarda nga dito kang sa kampo ni Suto kaniyato karon mi tumbling man, uban pod kang Senator Pia nakuha ang 13. O kana siya mga igsoon, mga igal, grabe kanipis. Grabe na kanipis. Nga naman siyam kung sila daan karon. Gawas na lang kung kaning duwa nga abstain, magpabilin ging abstain. Unya dili malinla pagbalik ng mulinya dito. Kay kung natong isgutan, kung natong i-apply, pananglitan nga kaning nag-abstain si Senator GB o si Senator Miggs, muanib pagbalik ang Suto, unsi na sila, di gapon makuha ang 13. So kung unsi na sila, kinanglan mangulitaw sila balik dito sa duwa. Dito sa majority na kinsamang po dito ang posibleng ilang pangulitawan. Kinira pong nilokso. Kay katong siyam, grabe man itong baruganan kay sila may nadihado karon ni adtong liderato ni Suto. Kay unta, pabor sila sa katuntuang leading sa Blue Ribbon Hearing nga si Marcolita ang chairman, pagpuli ni Senator Lacson, di na sila pabor. Kay nga naman, gakaligsa na sila, gabanggaon na sila, halos tua sa minority ng mga senators ang gakabangga o gakaligsan. Sa laing pagkaistorya, di nila gakatagamtam ang patas, matod pa nila, patas nga pag-handle sa Blue Ribbon, ilalom sa liderato ni Ping Lacson. Magtungod ni Ana, nalipay sila karon, kay posible mubalik sa kamot ni Senator Marcolita ang Blue Ribbon. O kung mabalik sa kamot ni Senator Marcolita, din hina. Para na kung 100%, muatubang na ang 18 kamarins. O posible pa, ngabasin mo tunga si Zaldico. O posible pa, kung madismaya pag-ayo si Martin Tamba, kay nagpadayag naman itong kanabang iyang frustration ni atong wasiya gipagawas. Katong dunay whole departure order nga gipagawas ang ombudsman nga di siya makaadtos Singapore. Posible pa gabasig mo atubang na si Martin Romualdez ang pangutana. Kung muatubang si Martin o muatubang si Zaldico, mag-isig dipinsa gyud sila sa ilahang mga pagpadayag kung diha sila mutunga sa Blue Ribbon. Apan ang 18 kamarins, o posible pa si Gutisa nga nawala karos mapa, posibleng mutunga. Mauni nga, grabe ka excitement, grabe ka excited, or exciting, ang panghitabo, undi sa laing bahin, adunay makagugool, makasusubo, kay murag klaro, tataw na kayo, nga kining issues impeachment, grabe gyud nga pamulitika. Grabe gyud nga pamulitika, mga igsoon, mga igala. Kaya di palandugay, murag di kagit over ang minority karong panahon na. O gusto nila baliktaron nga as soon as possible mabaliktad na pod ang numero para makuha na pod nila ang liderato sa Senado. Og isa nga nagpadayag nga nasubo pag-ayo si Lacson og si Erwin Tulpo. Para nako mga igsoon, mga igala, ang gikabalak-an ni Erwin Tulpo kay maungkat gyud ang statement sa 18 ka marin nga apil siya nakadawat og malita. Ha? Para nako maungkat. Maungkat gyud mga igsoon, mga igala. Og para nako, bisan pa man kining mga tulpo nakabaton og pribilyo sa time ni former President Duterte nga nahimo ang ilang igsoon og natagaan og posisyon ang ilang igsoon, nahimong sekretaris turismo. Og sila si Tulpo Irwin og si Bin Tulpo nakabaton og pribilyo sa ilang mga programa sa time ni former President Duterte. Aban at this point, mga igsoon, mga igala, dili na sila pabor sa kang BP Sara og uyon sila. Para nako nga i-impeach si Vice President Sara Duterte para maprotektahan ang ilang na-damage nga reputasyon karong panahon na. Para napay pwede nila. Ako ha? Sa Tulpo ba? Kay karon mga igsoon, mga igala, damage gigay lang reputasyon. Kay kung imong tanawon ang comment section, mga igsoon, mga igala, napamatudan nga matod pa mga isog lang sila sa isyu nga away mag-asawa. Og isgot sa tabang, na sila yung natabangan. Di tanak malilong. Kay daghan man mo testimonya nga nakatabang sila. Pero katong i-apply karon sa ilang posisyon, kung beneficial ba sila para sa sambayan ng Pilipino, kung natong tanawan ang comment section, ginabash karon sila sa social media. Kaya ang ilang pagkaisog, niyatungwa pa sila na himong senador, applicable lamang sa issues away mag-asawa. Pero karon nga, gikinahanglan o gusa ka isog ng mga tao nga mabarug sa kamaturan, wa sila or di sila madungog halusa sa interview o sa social media. O masinon, mas kakadunggan pa nato nga dismayado sila sa change of leadership. Tugod kay ang pag-change of leadership karong buntaga mga igsoon, mga igala, o ang pag-change of leadership sa Senado, posibli nga makadugang og presyor kabalaka sa mga tulfo nga diin mabutyag unya sa blue ribbon hearing nga ang isyu sa Marines nga nagdawat siyag malita may kamaturan. Maningkamot juding mga senador nga naay change leadership na sa tungod pagpanalipod sa ilang baho o pagpangawat. Yes, I agree. Og mo expect sila nga di na mutunga pag-usab si Sen. Bato. Yes. Kay si Senator Bato, mga igsoon, mga igala, ang iyang pagtunga, motoy nakakumplito sa number of votes nga 50% plus 1 sa Senado para mag-change of leadership. O karon, matud pa nga si Senator Bato wala na pod sa Senado. Now, gi-question, naay nag-question nga liable daw ni Senator Alan as new Senate President ang pagkawala ni Senator Bato sa Senado. Para nako, simple lang kayo. Nganong question man ang pagkawala ni Senador Bato sa Senado? Nga sa pagbisita ni Secretary John Vic Rimulya o sa statement sa Presidente nga walay aristo nga buhaton ngadto kang Senator Bato. Unya na nganong pungan man or questionon ang iyang pagkawala sa Senado nga wala may aristo nga buhaton tungod kay walay warrant of arrest. So in short, gawas noon ang senador nga mo labas-pasok sa Senado. O di man po, habang buhay mo puyo siya sa Senado, knowing nga wa man di ay hulga sa aristo batok niya. Kay matod pa ni Rimulya ni ako sa Senado, niyatong gabi nga nagbuto-buto sa Senado, ni ako din hi, dili aron arestuhon si Senator Bato. Kung dili, gipadala ko sa presidente para i-find out unsay hinungdan ni aning buto-buto. Kasukad nga milingkod si Senator Alan as Senate President. Nahimo man nga trending tugod kay ang kanhing senador nga gidagnayan karon matud pa nga pambansang buang ng Pilipinas nga si Trililing, nagpabida-bida naman pod. Nakunatong ato ang pangutanon, kunatong tukion, unsa bay koneksyon aning tawhana nga naman nga mapangahason man nga mo serve sa warrant of arrest kuno from ICC nga to kang Senator Bato de la Rosa. Membro ba ka sa PCTC? Membro ka ba sa law enforcer sa Pilipinas? Membro ka ba sa NBI? Unya ang NBI, dili man sila right agency or authorized agency nga tahasan sa ICC nga mo-arrest sa usa ka tawo nga dunay warrant gikan sa ICC. Ang PCTC man. Unya, kung natong isgutan ng tulog ka mga ahensya, hain man si Trillanes ani na nalambigit. Nga namang siya ang mapanghason nga mapakita sa warrant of arrest against Senator Bato. Ang iyang rason kay gi-invite o gi-challenge na siya ni Senator Bato nga muuban. Gi-challenge ka nga muuban, pero wa ka gi-challenge nga mo'y mudala o warrant of arrest tungod kay wa kay katungod. You are not the right person to carry the warrant of arrest against to anyone else than his Pilipinas, because as far as public knowledge is concerned, wala kay posisyon sa gobyerno. Murag mutuo na gid ko nga fit kayo ni dagnay ni tawhana nga pambansang buang ng Pilipinas. Daghan man gud pwede nato maakusahan kan Trillanes. Posible magpasikat siya. Kay mauna magini ang papel. Pasikat siya sa kang BBM nga isog kay siya para bas hindi ay mapulihan ni Rimulya as DILG. Pero at this point, mga igsoon, mga igala, nagbangi sila ni Rimulya, Junbik. Matod pa ni Junbik, unsa may akong buhaton pag-arrest kang Bato, nga wa may warrant of arrest. O giingnan, hinun siya ni Secretary Rimulya, nakita na ko ang tulo ka rason. Nakita na ko ang mga rason, nga nung si Trillanes sa tulo ka, eleksyon na pildi. Gikan Vice President, Senador o Mayor. Tungod kay naguna ang hambog, pero wala ang utok, wala ang panguna-una. Huwag na i-point si Rimulya. Ha? Murabag nakakaton si Rimulya para nako sa ilang kalapastangan o sa iyang kasaypanan ni atong group effort nila nga gipadala si President Duterte's dahig. Kaya at least man lang kung mabalinagin ang sugong sa umabot nga adlaw, di man gito pwede nga dito imbestigan kay usa man gito ka-violation sa Batakang Balaod. Daghan man kay violation nga na-commit ato. O katong kalambigitan ni Junbik Rimulya o siyang igsoon, expected, abli gito. Unya, at least man lang, nga kung muabot ka ng takna, usaray sala ang atubangon ni Junbik Rimulya. Katulamang. Kaya kung mag-utro na po siya karon kang Senator Bato, badugangan ang sala. Para nako, nagmainampingon karon si Rimulya Junbik. Muragdi niya gusto nga i-violate ang balaod. Kaya at least muabot man ang adlaw sa paghukom, the day of reckoning, kung mabali ang sugong, at least man lang, di na kayo siya pressured nga muatubang sa iyahang justification o niya kana ko makalusot. Muna nga at this point, nag-amping si Rimulya. Pero at this point, si Trillanes nagpapapil. O sila karon naglalis. O niya sa pagpapapil ni Trillanes, posible nga malisuan ang una-una sa presidente yung mingon, kini na lang akong himong DILG, puli ka Rimulya. Kaya aron matuman ang ako ang mga laraw, unsay akong mando, buhaton yun. Kaya man gani ha, sa dihang nagkalinrak ka sa Senado, mga igsoon, mga igala, daghan pa kayo ng mga questionable, ng mga statement nga nagkabalintong-balintong. O sa laing pagka-istorya, adunay dagang bakak Apat sa dita pa nato sunan, standby una kita alang sa atong jutay pinumdum ay muglakaw kay padayon ta nining mainitong diskusyon sa kanginan.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima kong magtimpla sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn, so ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then, din ako magdugay doon sa CR, kamadal pang silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: Okay, balik ta sa ito ang programang Barog sa Kamaturan. Doon ay 34 minutos ang bilapas sa alas 7 sa kapunta. Alas 8! Alas 8 today, alas 8 naman noon. Okay, so sa gihapon mga igsoon, mga igala, kung natong balikan. Pila ka days nga nag-take over na after a new Senate President took over sa posisyon sa pagka-Senate President. Doon ay tensyon dito Senado, mga igsoon, mga igala. Regarding niya itong pag-aresto kang Senator Bato de la Rosa. Og tungod niya na, may ulbo ang ubay-ubay nga mga supporters ni Senator Bato na nagkanayon. Di na nila tugutan nga mahitabo ang susama ni atong panghitabo ni former President Duterte. Nga gikidnap, wala nagiaki og local court, diretso na gidala og daing. Og tungod niya na, gi-enjoy ni Senator Bato ang Senate custody kaysa sa dunay rule ang Senado. Nga ang ilang mga kauban nga Senado, dili pwedeng dakpon sulod sa buhatan. Apan, ang personalidad sa NBI ay tuaman dito. So wala maundang ang tension tungod kay wala pa ay hapsay nga kasabutan tali sa bagong Senate President o sa Director sa NBI. Nga mao si Matibag. Og mao na mga igsoon, mga igala, nga sila yung nagka-tensyon na. Wa madugay, pagkagabi eh, aduna na'y buto-buto mga igsoon, mga igala. Nga dili malukit kung kinsa or kinsa ang responsable sa mga buto-buto. Apan, luyo niya itong buto-buto. Aduna na'y mga senador nga abdik, nga mitaliwan, gikan sa premis sa Senado. O ang nabilin halos ang majority nga kaalyado ni Senator Cayetano. O matod pa, sa dihang labing mainiton kayo nga panghitabo sa Senado, nga diin ni pagawa si Senator Aimee sa iyahang statement sa video nga nakuha niya sa isa sa NBI agent nga nagkanayon, gisugo, gimanduan sila sa presidente to arrest Senator Bato at all cost. Di bali na ang sinong mamamatay, matod pa ni Senator Aimee. Base sa iyang nakalap nga informasyon gikan sa NBI agent. O gana siya mga igsoon, mga igala, gipanghimakak sa presidente. O sumalakan niya. Kay kuno walay order nga ing ana. Rason hinung dan gipadala si Secretary Remulla anang gabi una. Pinasikad daw sa mando sa presidente aron i-secure ang Senate premise. O nagpadala og pursa sa Marines o sa kasundaluhan, kapulisan. Now, karon mga igsoon, mga igala, nagrambol ang panghuna-huna kung unsa gyud matuod. O kung atong itakdo ang tulo ka statement gikan sa presidente mismo o gikan kang Direktor Matibag o kang Anti-Claire Castro nga mao itig pamabas Malacañang. Atong paminawon, ang presidente matud pa sa interview and siya sinabi ko sa NBI na umalis kayo dyan sa Senate. According sa presidente. O sa dihang si NBI Director Matibag ang gipangutana, matod pa, walang NBI sa Senate, andito kami lahat sa opisina. Unya kang President BBM, sinabi ko sa NBI, umalis kayo dyan. So in short, naana sa sulod sa Senado, ipahawa lang. Pero si Matibag po, and siya wala yung NBI sa Senate na amis opisina. Pero si Claire Castro, siya diyang nagbuto-buto na, ingon po siya, nagpaputok ng warning shot si Aplaska, kaya napilitan din mag-warning shot ang NBI. Sa diyang ipangutan na gilukit kung kinsay hinungdan sa buto, giyakusahan ni Claire Castro, base sa iyang impormasyon, sa diyang ipangutan na siya sa media, kinsay nagpabuto, matod pa ni Claire Castro, nagpabuto si Aplaska ang Senate Sergeant at Arms sa USAA. O ginungdan ko no, napugos ang NBI nga mubalos. Hain may tinod. Kaning gisulti ni Matibag nga wala sila sa opisina, dili na gin-applicable. Kay duha ka buhok statement si ni BBM o ni Castro, nga matod pa, ni BBM, hawa mo sa Senate. O si Castro pod, nagpabuto na lang daw ang NBI kay una nagpabuto ang Senate Sergeant at Arms. Pero si Matibag, matod pa niya, walang NBI sa Senate. Andito kami lahat sa office, hain mangyo tinuod ani. Ah, di ba? Asa may tinuod ani ka? Pero, ang tinuod, walay tinuod at tulo para sa ako ba? Walay tinuod. O para na ako, doon ay duol-duol nga tinuod. Katong statement nga, arrest Senator Bato at all cost. Para na ako, duol-duol tos tinuod. Ha? Ang katuyuan nga nung naa dito ang mga kapulisan para arestoon si Bato, kay para na ako, medyo to related. Ang pag-aresto kang Senator Bato, medyo related sa plano na mag-change na pod og leadership, kay the moment mawala si Bato, dakpon si Bato, dusi na lang sila. Kung dusi na lang sila, unsi, siyam ang sa pikas, dua ang abstain, lisod pagyapon makuha ang 13. Pero, matud pa ni Senator Alan Cayetano, ang kasamtangang Senate Presidente, nga kini kunong upat nga nibalhin sa ilaha nga nahimo silang majority karon, ginahulga po. Ginahulga nga og di mo balik. Doon ay mga pagpanghinadlok. Ambot unsa ka nga pagpanghinadlok. Kay the moment nga mauni ang sit up karon, or the moment hangtod nga inani ang sit up karon sa Senado, ang impeachment ni BP Sara para nako, ha, ngit-ngit pa, matud pa sa ako ang statement sa ako ang kauban kaniya to, ngit-ngit pa sa Alkitran ang impeachment. Dili makuha ang 16 votes to acquit at to convict the vice president. Malabo, malabo. Mauna nga alang ni atong nagpirma, nag-yes. Ambot og unsay ilahang gipaldo-paldo ato. Ha? Nga wa mangyapoy kapuslanan kung ang komposisyon sa Senado magpabilin ni gani nga Senate Majority ang Senator, si Senate President, si Senator Alan Cayetano, malabo ang impeachment nga makalusot sa Senado. Kay para nako, kanirag yung siyam. Kaning kasamtangang minority karon nga siyam, maurag yun ni. O kini sila karon ang dili muundang adlaw gabi'i, for my, in my own opinion, sa pagpangumbinsir sa ilang mga kauban nga mubalik para nga mahimunin makuha nila ang mayorya sa Senado. O makapta nila pagbalik, kay aron nga magmalapuson ang plano para sa kang Vice President Sara Duterte nga dili na gyud makadagan or ma-impeach na gyud siya. Sa dining bahina, mga igsoon, mga igala, medyo naputol ang kalipay labi na ni atong mga vocal kayo diya sa Committee on Justice sa Ubos Balay Balauranan, sama nilang Luistro de Lima, si Dania Makabayan Black, nga ang ilang pagpalakpak na pod mausab og makambyuhan ngadto sa tumang pagbakho sa paghilak. Para lang nako, ah. And that is why nga paningkamutan gyud nining kasamtangang minority sa Senado nga makuha pagbalik ang leadership sa Senado. Kay kung makuha pagbalik ang leadership sa Senado, then pwede makasirkus sa hisgutanan ng impeachment ni BP Sara or mag-convene ang Senado. Apan para nako, alang ni Adtong. Against gyud sa impeachment ni BP Sara, I believe nga dili ug dili gito mausap. Ako lang panginaot sa itong mga kaigsunan deres probinsya sa Bukidnon. Ayaw ninyo hukmi ang atong pinalanggang senador sa iyahang pag-abstain sa change new act sa iyang stand sa pagkakaroon. Ayaw sa mo pagpakanaog o usa ka mapugsanon nga mga statement nga inyo na gyud nga ipabarog ang hanggaton nga ipatindog ang atong pinalanggang senador sa duha ka pilian, yes or no. Hinumdumi sa ninyo nga akong ipakita sa inyo nga nga itong airport, mga igsoon, mga igala, ang dugay kayo na itong gihandom nga mahimong airport nga target nga mag-operate last quarter this year, naapani sa mga kamot ni ining kasamtangang administrasyon ang control sa budget. Kaya kung ninyong pugson karoon ang itong pinalanggang senador nga ipakita ang iyang kaisog sa dili insaktong panahon, sa maray gidawat ninyo nga dili madayon ang pag-operate sa airport karong tuiga. Gusto na ko iklaro ninyo. Dili tanang panahon epektibo ang kaisog. Adunay right time kanusa ipagawas ang insaktong kaisog. Ug kana ang atong hulaton. Usbon ko. Kung imo ganing pugson kanon atong pinalanggang senador ug mamaong senador sa probinsya sa Bukidnon, nga ipagawas ang iyang pagkaisog nga daw sama kang Samson nga gipulpog ang palasyo, sultihan ta ka. Andama lang ang imong kaugalingon nga ang target sa atong provincial airport sa probinsya sa Bukidnon, domestic and international airport, base sa program of works

nihang execute ang iyang stan. Hulaton ta na. Kaya there is a right time for that. Sama ko ni John Vicrimulya, karon pa ko nakapunto, karon pa ko nakita ni Uyun nga nakapuntos John Vicrimulya. Sa diyang yung gibadlong si Tirlianis. Adunay tulok rason nga si Tirlianis, adunay rason nga si Tirlianis. Wa makadaog sa iyahang political career sa turok higayon. Tungod kay naguna ang hambog ug wala ang paghunahuna. Ug kana siya, which I believe, nga dihang dapita, nagmaampingon ang atong pinalanggang senador. Karon, sige ni mo naghagiton, sige ni mo naghagiton, there will be karon. At the end of this battle, ipagawas na sa ato ang pinalanggang senador kung asa ang iyang stand. Kung at the end of this battle, barugan man din niya. O yan ang ipakita kung hain ang kumbaga insakto para niya. Unya, giimo na siyang gihukman karon. Imo na siyang gibash karon. Unya, at the end of the day, sukway man din sa imong gituhan, mangahas ka ka ng mga ipasaylo sa imuhang mga mapangahason nga pag-atake karon sa iya. Mangahas ka ka? Di ka mag-ilom-ilom? Ha? Una karun. Imunang ga, ibas ang ato ang senador. Nga wa man po na pila kahit gayon. Pila man na kahit gayon. Wa man na nag-yes to impeach the vice president. Man gani, pila kahit gayon. Ilang na pamatudan, sugod siya ang papa. Ngawa sila'y lakang nga gihimo, ha? Nga mabutang sa alanganin ang mga Duterte. Sila pamangani, o siya pamangani, ang gitraiduran sa iyan duha kakaubang Mindanawan, nga diin identified as diehard supportee, diehard DDS, o diehard Duterte supporter. Ha? So, kana ang point ba? Mangigsoon ko dres provincias Pukidnon. Hangyo lang. Ayaw sa paghimo o conclusive statements. Kay wa pa nahuman ang gubat. Wa pa nahuman ang tinuod nga gira. Kay ni ining klases pang gobyerno sa nasod sa Pilipinas, kung kinsa tong kalaban sa politika, aw, mabuang kagyog pailin-ilin kung hain ka makakoy-koy o budget para sa imong mga ginsakpat. Hinoon, di man kahit ko galakaw dito sa Manila, pero kanang airport o madilantar na po na. Unya 2028 na po na siya makuan paglingkod ni Vice ni President Sara Duterte. Uy, hangak, biya po kayo ng hulat-hulat, anak. Ha? Pero sa ngalan, nga bisan tuod o kanang kwarta, iyas gobyerno, pero ang nagdumala man karon, di man insaktog o sa kuan pa, di man ato matansa ang iyang paminsar. Ha? Tubig. Malisuan na po nas may pangisip. O niya malagot kay nagsaba-saba. Atong ipugos nga mangisog or mustan ang atong haligi sa probinsya sa Bukidnon o isa sa mga atong gi ilang nga maoy kana bang naningkamot nga maka-generate og fund gikan sa national

Daubig, diha nga dapat maputol na nga pribilehyo. Tse may mong linugdangan ta. Waldo na sabtan ako. Ha? Kaya kuman, pila ka mga pulisiya ni ining kasamtangang administrasyon, di mangani ko yun. O pila ka bisis, mangani ko, na matikos din sa programa ni ining kasamtangang administrasyon. Pero, muna ginaingon nga, there is a right time kung kanus atamuhilom, o there is a right time kung kanus atang mangisog. O kana siya, ato ng isalig ngadto sa ingnon ta playmaker. Ha? Nga mo igadula sa game. Salig ta na. Hmm? Kay may man nag-budget na ng airport kaabat lang 100,000 kay okay rataplan. Billions mo na! Pagbalik ko na karon bullpen nga i-cancel ang budget sa provincial airports, provinces, Bukidnon, gumikan kay wa na panalanginan ang kasamtangang nagdumala kay murag gialkontra na siya sa ato ang giiladri nga leader. Ah na, o na ginaingon nga huwat na sabta. 2026 pa ba yaron? 2028 pa, itong laton. Mo na ginaingon nga dili man po na ilang kwartas gobyerno. And the only way nga ma-generate na ito ng kwarta mo paingon diri, nga kinahanglan ta nga murag magpailin-ilin. Aw, ilin-ilin ta. Ha? Ilin-ilin ta. Bintaha lang ng matag-distrito kay district kaya mapiktahan. Pero intiro na kay provinces mo kinon ang mapiktahan na. Perti naging dakuha. Perti naging dakuha as damage mga iksuon, mga igala. So I hope so. Nga di sa nato hatagan o dugang stress. Nga nung santod karon, dili pa ma-meet up ang desire sa atong heart nga gusto nato nga buhaton sa atong pinalanggang senador sama sa atong gipangbati nga mga ipagbati karon. Kaya I believe, ha? Kunin mo lang paminaw ng statement, walay mga lakang nila, tataw na nga ni Alcontra sa mga Duterte. Mangani, pila ka bisis na himo silang or ilang gipadayag nga anib or kabahin sila nga ni protektar sa plano nga i-demolish si Vice President Sara Duterte. Sa pagpamatuon nga wa may pirma una si kanhi governor or kanhi congressman Nonoy Josubiri sa impeachment ni Vice President Sara Duterte last year. So pagmamatuod, ngawa mi oyun si Kung Inday nga ma-elect pagbalik si Martin Romualdez as House Speaker niya itong 20th Congress. Sa pag-appeal sa itong pinalanggang senador nga ilubong ang impeachment, i-archive ang impeachment last year, wa madayon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte last year. Ug sa karon mga igsoon, mga igala, sa wala niya pag uban gyapon sa minority karong panahuna nga tataw og klaro kayo nga mauray mo pirma to impeach the vice president tuod kay mi nagpabilin siyang abstain og klaro na para nako in my own personal interpretation ang pag-abstain sa atong senador usa ka na ka implikasyon nga ang pinaka trending nga issue to impeach the vice president nga may uyon sa minority karong panahuna usa ka na kapag pamatuod nga gusto niyang ipanayag nga diring dapita di kumuuban sa inyo hinungdan nga gusto ko diring dapita mustan ko diri sama sa akong gibarugan kaniadto pero dili ta mo pakanaog og final or conclusive statement nga ang atong pinalanggang senador kumo kay wa mi uban sa change of new leadership ni Peter Alan Peter Cayetano. And take note, dili ka di sa sake kabahin biya si Senator Alan Cayetano
nga nagkudita sa atong pinalanggang senador ni adtong ilahang gikudita nga si Chis Escudero ang nilingkod na unta. Kung tuyo man galing, kung uyon lang unta sila nga mapamatud-an nga ang kasamtangang presidente may gamit si cocaine, wala ang tato nila gikudita. Kay mao naman to dito ang katuyuan. Ha? Wala ang tato nila gipakudita. Kay naa naman dito. Naanak kang senator ba to ang bit? Nakuha na. Ha? Usay maka-question pa man nga itang rumahin o di sila uyon nga mugawas ang kamaturan nga uyon. Naa naman ang tato dito. Pero nga nung gikudita man siya. O isa ng kudita niya na. Si Senator Alan Cayetano. Apan di na to sa question nun. Di na kumingon nga nag-traitor sila. Pero hinahot lang po maging fair ta sa atong komentaryo. Ha? Kung unsay ang stand karon nga di sila uyon sa change of leadership, di harataman. Ayaw i-generalize nga komo kay was siya uyon sa change of leadership, imo na din siya akusan nga traitor sa mga Duterte. That is unfair. Very unfair. Kay base na at the end of the day, sa impeachment TV, Pisara, nagpakita na raman ng sign nga ang pag-abstain o kining minority karon nga siyam maura ni karon ang grabe kaklaro og tataw mo convict kang BP Sara. O kining pag-abstain ni JVRC to konektado ni sa kanunay nilang statement nga dili sila uyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At least man lang diya nga aspeto tan-awon ta ba? Maging magmaila mangyalamon ta di ta padalos-dalos atong emosyon. Again, there is a right time nga mangisog ang tao. And we will wait for next year. Hangyon ako sa atong mga kaigsunan sa probinsya sa Bukinon. Suportahan ta ang atong senador sa iyahang mga pamaagi in his own special way. And we will trust him nga dili ug dili niya ipahamak ang probinsya sa Bukinon. Wala kita igong oras mga igsoon, mga igala. Daghang salamat sa ato ang mga suking tigpaminaw. Si Ma'am Neriza Galiego, Sir Oliver Ferrares, Ma'am Nempa Bernaldez, o sa mga nagapaminaw sa ato ang programa, sa ato ang frequency sa 93.7 Heart FM. Diri na lamang kung tama, mga igsoon, mga igala. O sa gihapon, padayon kita sa ato ang pag-uban-uban sa susamang adlaw ug takna sa sunod Sabado. O gika na lamang sa kinatibukang pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Kumbati bro! Bro Hirmi, salamat. Although naulahi ka na, pero sige lang, salamat kayo. Good morning, bro. Kumbati. Gika na lamang sa kinatibukang pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa akong sparring partner, Jepoy Batinsyela. Ang inyong ubos nga lagad sa kaginan si Paglaong Bensyon sa programang Barog sa Kamaturan, Magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa kamaturan mo ay bililong bandi ng malungtad hangtod sa kanturan. Daging salamat mga igsoon, mga igalaw, ang Diyos mga panalangin o mag-auban ka na to sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12 minutes after 12 o'clock, 9 o'clock. Good morning! Happy Sabado everyone! Kasama niyo Harvey Stone, ang inyong kaibigan at saka sweetheart. Hanggang alas 12 po ang party natin dito lang sa The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Ang sarap gumising sa umaga.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung parang hindi ako makadumi ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 33 minutes after 9 o'clock. Good morning! Ayang, agad dito ha, meron tayong pabati kaagad. Eto po. Happy listening kay Kimberly Marie Wahiman Adarne from Bugo. Hoy, happy listening sa inyo dyan ha. And hi din kay Karen Rocha, kay sa Magsayo and Siayon family dyan sa may Taguloan, Misamis Oriental. Happy listening at saka good morning din sa ating mga BBQ family. Good morning kay Hasmi, Roxanne, Macha, Lorimer Sakala, and of course kay Mayor Miles. For sure, si Mayor Miles ngayon. Oh, naghagop pa ha. Happy listening at saka happy Sabado po sa inyong lahat. Mami Elaine Gales, good morning! 9:33. Let's enjoy our Sabado, of course, with the music from the 90s. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This 93.7.
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
1: Radio with heart.
3: The best mix of music
2: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9:49 oras na to. Happy Sabado. Medyo madag-umon sa gawas, ha. Andam-andam lang ta sa atong mga raincoat. And for sure, it's going to rain. At least, consider natin a blessing, di ba? Grabe ang init naman ng panahon natin ngayon. Pero at least, inulan na tayo. Kahapon, inulan tayo ng biyaya. Ngayon, talagang totoong ulan na to, ha. Anyway, good morning and happy listening kay Mommy Marilyn. Kumusta pa? Ano bang ginagawa ni Mommy ngayon? And of course, yung mga momshies natin, nasa bahay lang, ha. Yung mga galing nag-zumba sa barangay, at saka yung mga galing na malengke, ako nasa bahay na ngayon. Tsaka ano ba yung ulam or yung mga specialty natin na niluluto mo ngayon para kay Mister.

0: Good morning to all of you. Alas 9.50 na. Magbabalik ako with the music from Ronan Keating. Of course, dito pa rin yan sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:17 ang oras natin. Samsung Brown was by Birch Tree 45 Twin Pack, pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7.75 lang SRP per baso. Bili na! Nako, happy happy Sabado ha. Sa mga sumasayaw ngayon, na mga Zumba Momshies natin dyan po sa may Bloomingdale. Ate Carla, shout out sa imo. And of course, ang ating mga drivers din nasa labas ha. Yung iputada drivers ha. Oh, diba? Andam lang sila. Nag-ali diha sa may Bloomingdale subdivision. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka happy happy listening din kay Jenny Flores dyan po sa may Zone 5 Bonbon. And kay Karen Arocha Magzayo and si Ayon family dyan po sa may Taguloan. Happy happy listening. At saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Barangay Bugo, si Kimberly Marie Wahiman Adarne. Oh, always sila nakikinig dito sa Heart FM. Ang nag-message si Bobby Soon. Happy happy listening sa inyo ha. At din mga sweethearts ngayon dyan sa may Barangay Kauswagan. Napabay sobra humba di ha. Magulat may dali ni paring tutor ha. Tirator! Happy happy listening sa inyo. Kay Jay Tagalog. Oh, tumawag ay at saka yung mga HPG natin ha. Happy happy listening po sa inyong lahat. 10:19! Second hour po ng ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, 4 na araw, di ko tatay.
1: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:35 ang oras natin. Gwyneth Paltrow with the Babyface, Just My Imagination. Song goes out sa mga sweethearts natin, nagmuni-muni ngayon ha. Grabe. Yung iba, grabe, nag-overthink na kung saan napunta yung kanilang sweldo. Of course, importante makabayad muna sa utang, di ba? Yung, ano ba yun, yung mga home credit natin. Oh, unahin natin yan, ha? At saka, batiin natin ng happy listening yung mga sweethearts natin dyan sa may mahogany section na Net Raniego. Mga kasamahan nila dyan, ha? Oh, I've heard na parang... na-transfer daw kayo ng ano ba yun? Ng location? Tama ba yun? Tama ba yung pakarinig ko kay Mami Marilyn? Talaga si Mami ha? Anyway, Mami, happy listening po sa inyo kasi pamahaw na to din ha. At saka yung mga kumakain ngayon ng tapsilog. May murang tapsilogan dyan po sa may patag ha. Diyan ako minsan, di ba? Siguro mga less than 100 pesos, busog na busog ka na. May kasama ng soft drinks ha. Kung gusto nyo malaman, message mo. Hoy, sa ating mga kaibigan dyan sa may patag ha. And of course, tuwing gabi, grabe ang sarap ng balot nila dyan. Shoutout po sa inyong lahat dyan sa mga, ano bang tawag dyan, mga magbabalot ha. happy listening. At saka yung mga sweethearts din natin ngayon sa may Bugidnon, happy listening ha. Dyan din sa may Wao, Lanao del Sur, ang daming nakikinig sa atin dyan. At saka, of course, yung mga biyahe natin, mga truckers, kay Dodong, and of course, kasama niyang... kanyang helper ha. Kasama-kasama din natin, kasama nila yung Heart FM tuwing biyahe na papuntang Davao. Happy listening po sa inyong lahat. Tsaka mag-ingat po kayo sa biyahe. 10:37 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Po sa may Simplicity Vulcanizing Shop sa may Makabalan. Shoutout din po sa ating mga suki dyan ha. Ating mga sweethearts natin. Of course, yung mga nasa sari-sari store nila, nagbabantay. Pang ilang balik ng customer nila, bumibili ng bits. Pampasarap talaga. Anyway, happy happy listening din po sa mga kumakain na ngayon ng lunch, early lunch na sila ha. Happy happy listening po sa inyo. Ang sarap talaga magsabaw ngayon kasi alam mo na, 'di ba, yung panahon natin. Oh. Tsaka next month, wala. Uulan na tayo ha. Oh, rainy seasons na. Oh. Anyway, magbabalik ako with the music from Spice Girls. Of course, dito pa rin yan sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka. Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
1: Zing Ice, Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Zing Ice dapat ang tube ice mo.
1: Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na malinis. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidon, 11:19 ng oras natin. Ako, malapit na pananghalian ha. Wala pa yung mami namin ha. O siyado yung magti-treat ng ano ba, magti-treat ng respect or magti-treat ng lunch. O either way, kung saan, okay lang naman, di ba? Hoy, good morning and happy listening sa mga taga 787 Laundry Shop. Hi kay Janet Hidalgo and also kay Zoe Veralio na forever nakikinig dito sa Heart FM. Nako, maniniwala na talaga ako sa forever. Itong dalawang to ha, kay Janet at saka kay Zoe. Oh, nasa aming tatlo ang forever. Happy listening po sa inyo ha. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon sa may Malaybalay City, Bukidnon. Shoutout po sa inyo. Yung mga nag-enjoy ngayon ha, yung mga nag-joyride ha, yung mga libang-libang lang sa may bagong motor. Wow, grabe, in fairness ha. Ang sarap mag-rides papuntang Bukidnon diyan sa may Lantapan. Tapos dito ka lalabas sa may saan ba to? Sa may basta. Saan ba to? Basta diyan. Oo. At saka yung mga trail runners natin, yung pagpaminaw sa inyo ha. At saka yung mga nag-ensayo ngayon nasa mga gym. Koy ang macho ni Koy ha. Happy listening po sa inyo ha. Sa ating mga gym instructors. At of course yung mga nasa coffee shop ngayon, mga sweethearts nating mga barista. Oh, dito pa lang naamoy ko na yung kape. Napaka-brood, napaka, 'di ba, ang sarap. Uy, sa kape kanina ha, nagkape kami ni Chief. Maraming salamat once again sa binigay na kape ni Ate Cha. Diyan po sa may Bulua. Happy listening po sa inyo. Sa merry guys kay Kuya Lito. 11:21 na pong oras natin. Magbabalik pa ako. Of course, more of your favorite hits from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ang

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagidnon, 11:39 ang oras natin. Hody and the Blowfish, Only Wanna Be With You. Yes, yan ang nararamdaman ko ha. Gusto ko, andyan lang ako para sa inyo mga sweethearts. Or gusto, basta, ayun. Anyway, happy listening kay Ati Cha. And maraming salamat ha. Always yan, naka Heart FM ang kanilang karaoke ha. Oh, happy listening din kay Kuya Lito. And maraming salamat ha. Have a wonderful Saturday din sa inyo, Ati Cha. At saka batiin natin ng happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may JL Flower Shop. At dyan po, diba, nasa sulod sa Divine Shepherd. Tama ba, George? Sa may Divine Shepherd, si John Ross, brother, mayong pagpaniuto si Moel. And also, hi din sa ating silingan, ha? Grace Wynn, Hardware and Gospel and Psalms Hardware. In fairness, ha? Mga gwapa nila, mga attendant niya. Of course, ilang cashier nila. Happy listening po sa inyo. Good morning, Pacifica Agrivet Supply. Diyan po sa may... Saan ba to? Sa may Carmen. Happy listening, ha? Saka regards kay Ate Girl. Kumusta? Anyway, oras natin 11:40. Antabayanan nyo, ha? Maya-maya lang. Susunod na po si George ngayong alas 12 para sa programa niyang Music from the Heart. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup, og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Having you near me is what I want this Saturday. Good afternoon sa mga sweethearts ko na kumakain ngayon. Happy lunch, and George will be your background. All the way to 3 sa mga love songs na paborito ninyo, ha? Hi to 1670, patiin natin. And here sa Maytuburan, Centro CDO, always love your music. Oh, lovable song. Hi to Auntie Tata na nagluluto ng kanilang lunch. Happy lunchtime listening. Si Janice Villaruz. Mula to sa Barangay Tuburan. Magandang hapon, paniud to sa inyong lahat. Josephine Madhos. Oh, 0672, maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Ito Sir Jael Momo ng E2M Taxi. thank you, ha? Sige, we'll take note of these details. Oh, si Sir Prince Faisal Ambuan. Okay. Sabi niya, shout out po sa John Dorf Tennis Club sa Bara Upol, na laging nakikinig ng Heart FM. Maraming maraming salamat po. Keep your texts coming and say hi to me and yung mga pabati kay George. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin. Message me through Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, Dasig og padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 Tulog
2: Tiyara. Tingin ko pa lang para bang
1: local and proud.

0: by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 12:48 and maybe this time,
1: old friend,
0: maybe this time, ready ka nang magmahal muli. Maybe this time, pwede mo nang i-let go yung mga tao, yung mga bagay na that's holding you back and believing in love again. Kasi nga, di ba? Maybe after that, you'll see the beauty and you'll see the person that who you would end up with. Ay? Hello po sa inyo. Magandang tanghali, magandang hapon sa mga sweethearts na nakikinig sa atin dito sa ating programang Music from the Heart, the Weekend Edition. Kasama si George on this beautiful Saturday. Kanina, kadlaon, di ba? Parang binuhusan tayo ng... Grabe naman yung ulan. Until it stopped and then it's kind of sunny again. Basta magpayong ha kung kailangan lumabas. Maminaw. Ito, patihin natin, 7398. Hi to Sir Dale Salon ng Ritter Taxi. Magandang hapon. Maraming salamat sa inyong lagi pakikinig. Silver Grace. Magandang tanghali. Happy lunch sa iyo. Uy! Hala, yung mama mo, ha, regards mo ako. Tapos, teka lang, malapit na mag-birthday yan. Si gorgeous Vera. Happy listening. Sabi ni Eddie Kenya, ay, lamig kaya mga music, George. Thank you po, Sir Eddie. And hello sa mga sweethearts natin na nakikinig dyan sa Noisky Food House. Bukas ba kayo ngayon? Sige, batiin ko na lang. Sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylin Yomoso, Jessa Kenya, at sa kanilang bagong staff na si Grace Monreal. Happy listening and enjoy sa lahat ng mga kumakain ngayon sa mga eateries na nakabackground po si Heart FM. Hala, hungit. Diba? Isang hungit para kay George. Anyways, 10 minutes more before we hit 1 o'clock. Moving on na doon sa ating second hour. Kaya naman samahan ako with all of your favorite love songs. Siyempre dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin.
3: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: With Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao. 93.7.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: No!

0: Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sa pinatong tanan, mahigala, kininsid ang inyong suod nga higala sa kahanginan. Suod sa mga mahilig nga tigpaminaw sa atong programa, ang mga panid sa kagahapon, walilain, kinis Kuya Earn na usab, no? Kumusta ang tanan atong mga listeners, mga hinautuan na sa mayong panglawas? O laing sinder mahigala, no? Atong tagagpagtagad karon, o sa kababae nga si Myla. Myla, salamat kayo sa imong higayon, nga imong gihatag. Para kita mag heart to heart, magkasultihan ay pinagis pag-asoy o pag-share sa imong kaagi. Paningkamutan lang, Myla, no? Matagana ito insaktong kinabuhi para masabtan sa itong mga tigpaminaw karon. Pero sa dili pa, kumusta-kumusta ang tanan na itong mga kahigalaan sa nagkalalaing mga lugar. Kamu karon nga naminaw. Salamat sa inyo ha. Kumusta yung katong nagmintin sa itong mga product, labi na sab sa itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Labi na sa mga higala nato nga maglisod sa pagkatulog sa panahon sa kagabion. Dili gid halos makatulog sa usa ka gabi, hantun makadlaw na lang. Kapoy kayong lawas na tuan ang mahigala, hantun nga magkababa atong immune system, dali ra kay kita takbuyan og dili kaalong sakit. Maglisod patag tulog, napakitay insomnia, kulang ta sa relax, no? Kay importante ba ang tulog mahigala? Pinakababa 8 hours kondisyon ang imong lawas ginyana. Pero kung imong tinulugan, tag-usa na lang ka oras, usay duha, usay usag tunga, ana na lang ba? O na dili maayo mahigala. Kana atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang ka na sa mga tao nga maglisod sa pagtulog o adunay mga insomnia. Dili lang na siya ingon, basta-basta nga kapi mahigala, makabarambal pagyug ka sa higayon nga maminti ninyo. Tagtunga lang sa kutsara. Ang imong mga tagtimpla, nagkantidad ra ka na o 4 pesos o baka 5 pesos. Makatisting ka niya na tagtunga lang sa kutsara. Kung sa mga tao sa mga maglisod sa pagbawas ilang hugaw, pwede tagtunga lang sa kutsara iminti ninyo. Ibalo ko na yung mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Kasagaran, mulaktaw tayo isang adlaw, mulaktaw tayo duhak adlaw, una sila makapagawas ilang hugaw. Dili na maayo mga higala. Bisan ka mo na ibalo mo nga dili, yun ka na maayo nga ingana kanunay, nga tagdugay kita makapagawas tagpila ka adlaw. Kay sigurado maapiktahan atong tinae, kay kanang pagkaon nato pagkaugma og sa gawas pa na wala pa nato nakauna na panos na pag didto pagid na sa tungtian mahimo na gyud ang hugaw na siya. Dapat nga katong daan pud nga mga stock nga ato nang nakaon na tumiaging adlaw, mapagawas nato siya para mapulihan na pud siya og bag-o nga hugaw. Hugaw siya pero bag-o na pud. Pero katong grabe na yun, daan na yun nga hugaw, katong pila na ka adlaw ang uban nagitom-itom na tuwa sa tungtinae. Matingala na lang ka nung giulser ka nga dili mapasaran sa kaon. Dili ka para inom o mga ilim nun nga makahubog. Pero natingala ka, ganun na ulser ka, ang uban himong colon cancer. Tungod sa hugaw na ito mahigala nga wala na ito mapagawa sa matag-adlaw. Ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, imintin lang tagtunga lang sa kutsara matagtimpla nimo. Sa usa ka adlaw, butang na ito kaduha ka magtimpla, nahitabo nga usa ka kutsara. Dako na kinagtabang sa inyo ha. Makapagawas mo sa inyong hugaw. Kaya kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, aduna si kayo gitawag nga cleansing effect. Gitawag kini siya cleansing effect mga higala. Siya ang mohinlo sa sulod sa itong tinay, sa lawas po pinagis pag-ihi. Sa itong tinay pinagis pagbawas. Pwede sa mga bata, pwede sa mga batanon, pwede sa mga teenager, mga hamtong, mga idaran, mga tigulang. Tibuok pamilya mga higala. Kung mutesting mo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, sa parmasya lang o butika, o inyong ikumplito ang pagpalit ninyo. Kung mapalit mo sa parmasya, ikumplito na lang yun ang pangalan ino ninyo nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ha? Ayaw lang isulting Capricorn. Kay daghan kayong Capricorn sa parmasya o butika. Kung gusto ninyo, testingan ninyong ato, inalang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Katong nagsigi na, nagminti na, imintin ganyan yung mahigala. Kay makahatag yung kanaugma yung panglawas niya kaninyo. No? Ingana, ang atong product nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Paghatag na sa tindera, kay nakompleto ni mo ang pagsulti sa pangalan Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makita ninyo may pagka-black sa ubos niya, may pagka-gold yellow. Niya na yung nakatatak dito 200 grams, no? Niya na ay malunggay, mangustin ug mais. Niya na ay sa kilid, makapangalan niya og rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Pasabot mahigala nga, wala siya'y sagol nga chemicals. Tungod kay pure organic siya mahigala. Makamatikod ang uban nga magpa-check up mo sa doktor. Mahingon doktor nga bawal sa sa'yo ang kape. Dili na mao ang giingon sa doktor nga kining atong kape corn gold with malungayin sa itong giapil og bawal. Lahi ni ato ah. Kay pure organic gini siya mahigala. Katong gibawal sa doktor, basing adunay mga chemicals nga mga kape nga lami kaigid sa lasa. Humot siyang simoton og lami kayo ang lasa. Amunay bantayan na nato. Kaya ang ato lang dilag ipalamian na na. Pero ang epekto niya na sulod sa atong lawas, base na ay mga dili maayo nga resulta. Okay, mahigala, manghinaot ko nga nasabta ninyo, no? Unang product nga akong i-share na kaninyo. Sa limbahin diri sabta sa atong panakit sa kalawasan. Mga pobre, makabaton yun og panakit sa kalawasan. Ano? Kaya pinobre man ang trabaho, labi na sa mga lalaki, o bisan pa man sa mga babae, na kasambahay, bugbog sa trabaho, no? Yung mga lalaki, construction, na po'y nagnegosyo sa palingking, nagtindog-tindog, gikan sa buntag, hantod, hapon, namuhi po'y ang mga tiil, apiktahan ang mga lawas, di na mo trabaho pagkaog, makaingano. Gabi naman yun ka, kapoy. Ay napasagni. Magbaton kita og haplas nga, Orion Herbal Liniment Oil. Kaya kining Orion Herbal Liniment Oil, mga pure herbal yun, ana sa iya. Walay chemicals, gihapon nga sagol, may gala. Ing ana atong mga haplas, dili makadaot sa atong panit. Hinoon, makatambal hinoon sa mga katol-katol. Labi na kanang naay mga allergy, mga bukol, magkuha og gapas, itaplak dito sa bukol, matagabi eh. Nya, kung mulakaw mo pagkaugma, haplasan lang. O mga buni, o kini mga pangagod, mga almoranas, pwede siya taplakan og gapas ang imong lubot, basta na Orion, mo lang itaplak dito. Mga balakubak sa ulo, o mga kuto og lusa og kuyamad sa mga bata, tabi-tabi lang pag sinag-snack o nagkaon karon, ha, tabi-tabi, sorry kayo na pwede na siya. Hapuri lang na ang iyang buhok, mga inahan, labi na kay mga bata bitaw, mga tagasug buhok mao gina kasigaran. Hapuri na og Orion pag malukop na ang buhok, putsa siya og usa ka oras kang silupin, manuhot-suhot as sa scalp sa bata ang atong Orion. Kining green ang taklob, kay duha ka klase ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining akong giuna pagpasabot, kining green ang taklob. Wala siya halang, mild lang siya o naasaya ang mga herbal, no? Sama sa citronella extract, kakawati extract, acapulco, himag, guaba, o luya, o uban pa na naasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob. At on doubt, ako nang i-share sa inyo o sa pagpasabot ang orange ang taklob nga Orion. Kining green ang taklob sa mga pamaol, panuhot, manakit atong kalawasan, labaw sa tanan sa mga buntis. Oh, nindot kayo na sa mga buntis, dili mo angayang mabalaka mga buntis, ha? Kay wa na'y chemicals ng atong Orion Herbal Liniment Oil nga manghaplas mo. Huwag sa inyong mga batang. Para mahilig kayo lagi mo sa panuhot, kay grabe yun. Kasakit, magpanganak kung kargado kang panuhot mo, na dugay kay kamatawan sa imong anak. Og labaw sa tanan, sa higayon nga makapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob, protektado pag yung kasalamok dinggi. Ay mo kumpiyansa sa lamok dinggi, daghanay, ipangsapli, og daghanay na nga damage nga kinabuhi tungod sa kumpiyansa. Bisan pa man to, amo sulod sa kwarto niya, aircon, niyang lamok, musuot man abisig mga gagmayang bangag, makalusot niya mo na tingala lang ka nga, napaaka na ka, ay mo bakang anak simba ko, no? Mo na nga, pag maghaplas ka niya na sa atong Orion, dili man na siya bahog haplas, humot nun siya mahigala. No? Di ginamuduol ang mga lamok, bisan pag mga langaw. Ang lamok, di ginamuduol. Labi na sa mga bata, nga nas duya, nas kuna. Di ginakaduol ng mga lamok dinggi. O kung simba ko, masaman po ka, dali siyang maayo kay maugas siya tungod kay adunay himag oil extract ang atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob. Og diri sabta sa orin sang taklob nga Orion mahigala, nindot sab ni siya pang massage. Pang massage lang gini siya mahigala. Pero parehara sila sa green ang taklob. Pwede sab ang green ang taklob i-massage, imihilot, ug maupo ng orange. Ang nakalahi sa ilaha, may pagkamintol, may pagkabugnaw ang atong orin sang taklob nga Orion. Kaya natin mga higala diyan nga mahilig sa mintol ug bugnaw, mao na ang orin sang taklob nga Orion Herbal Liniment Oil. Mahigala, di man ta mamugos sa inyo ha, pero basin matistingan ninyo, no? Naras sa inyo ha, mahigala. Basta kay ingon palingin lang, ihay man tagpaning kamot ani. nga mataas-taas ang atong panag-uban din sa kalibutan. Ah, sige mga higala, no? Standby lang una. Napakitay uban pang mga product para sa bata, mga teenager, mga hamtong, medyo edad-edad na, o sa mga tigulang. Naakitay uban pang mga product nga akong ishare unya taon-taon, ha? Ato sa sugdan sa paghatag o kinabuhi. Ang giasoy o gisugilin na rin ka nato nga kaagi sa usa ka babae nga si Myla. Myla, ano yung mga kaagi?
1: No!

0: Asa naman si John John? Ingon man siya manoreme. Manawag na daw siya, pero alas 6 man tuingon niya, pero alas 6 media na. Pabuto lang na ako. Amot pa sa doy. Ngayon naman ko mahimutan kung di may magkita ni John John bisan sa usak adlaw. Permintin na naman himoon nga magkita kada adlaw. Bisan og kalaban siya sa akong mga ginikanan. Pero mas nagdugang rin nun akong gugma kay John John. Grabe na sila mga magpapa. Grabe mga kapanghusga. Pero pahala na. Ilaban gina ko akong gugma kay John John. Ah, nanawag si John John. Hello, John?
1: Oh, pasensya nga. Karon pa ko katawag kay labisi ko gamay.
0: Ah, okay lang. Hibalo ko nga manawag ka. Matong nagpaabot ko.
1: Unsa man, manuri ta? Bakante ka?
0: Ikaw ra kaong giagad.
1: Oh, sige. Magpaabot ko din sa imo.
0: Ah, sige mo, anak ako. Madulong na ko din, ha?
1: O, sige, paabot ko, ha?
2: Asa ka? Ha, Mayla?
0: Pa, magkita na po't siguro na sila ni atong John John. Kaya mama nilang trabaho. Matag-adlaw kung di libuntag gabi, eh.
2: Mayla, wala ba yung kay respeto sa mo, ha? Kamira ang naluwi sa mo, ha? Unsa may makuha ni mo ng John John? Wala'y trabaho.
0: Pa, nagkahinig ugmay kami ni John John pa. Huwag ka ng trabaho ngayon yung giingon. Makakita ramang gyapon si John John ba? Labi na kung magkadayon kami. Musulod ka niya ng gugma-gugma nga kauban si John John nga walay klaro nga ikahatang ka kaugbaon niya kanimo. Ma, ayaw po pag-ana, ma.
2: Imog yung labanan ay mong John John. Paminaw may laha. Kung magtuman yung kasi mong gusto, pahala na kasi mong kinabuhi.
0: Usaman mo pa, uy.
2: Kamira ang naluwi sa emo, ha? Concern me sa emo, ha? Wala kay mapaabot ng kaugmao niya ng Junjun. Kinuo ko niyong bataa ka. Kadagang lalaki ka na pag yung Junjun. Klaro nga may trabaho. Hibalo ko. Kanae mo pagpugong-pugong ug kwarta para igasto ni mo na kay Junjun.
0: Pawa pa may trabaho si Junjun pa. Pasag din lang ko ninyo, God.
2: O sige. Kadi may kapugong. Bahala na ka. Ayaw yun may basula. Basta na ibalani mo. Nga dili may gusto niya ng Junjun.
0: Mao ka na. Sige. Pahala ka na sa imong kinabuhi. Sus, pastilan po ninyo. Sige, bahala mo. May gani, nagsulti ko sa tinood. Wala ko magtago-tago. Nagpasalamat kami nga wala ka magtago-tago para mahibalan na kung kinsa nga lalaki ang imong ikarelasyon. Pero sa dang naibalaan na mo, kaya nagsulti ka, nasuito kami anang tawhana. Grabe sabi ninyo, ma. Husgahan man yung tao apagani kami mag-uban. Maningkamot pa ng tao ba na buhi magyan ng mamang?
2: Mauna yung rason ni mo. Unsa, gusto ka mo pareha sa mamang?
0: Isan sa inga na pasumpingay raman na pa. Mabuhi man yun ng tao maningkamot. Pasagdi na na siya, Hilpedyo. Pahala na siya siyang kinabuhi.
2: Lala, sige. Basta, ayaw may basula. Ug ayaw na pagduol din ka na mo o nakakasakalisod. Bahala na ka.

0: La, dugay-dugay malay ka.
1: Oh, dyan kaya naglaris pamilya ni Mama at Papa.
0: Kabahin na po na ako, no?
1: Unsa pa man di ay.
0: Unya, unsa may mga sulti nila.
1: Wala gina ako, ikaw maunda sa imo, ha? Kaya wag klarong trabaho.
0: Amang itar mo kong trabaho, good, kung... unsa man galing, magkaoba na kita.
1: Gingnan bitaw na ako sila. Tuod ako silang maginikanan, sila nagparako sa ko, ha? Sila nagpakatao sa ko, ha? Di ko makakita kalibutan kung dili pinaagi sa ila, ha? Mauna akong ginauna. Pero, isap ko nila butal ko sa akong kalipay, good. Labi na kalipay sa akong kasing-kasing.
0: Maugani, grabe sabi na yung mga ginikanan.
1: Wapaganit na makapurma.
0: Gubuon naman ta nila. Sige lang, ipakita na ko sa ila, ha? Kung kaugmaon lang, pastilan. Maningkamot ko.
1: Salamat kayo, John. Tayong pakasamanta.
0: Tara, mag-uban ta.
1: Oh, sige, tanay.

0: Jen, lads, balik ini.
1: Oo, lads.
0: Sa may bata na ito, dire.
1: Dini na ko mapamatunan nga, mahal yung gunima.
0: Mahal taman ka?
1: Maugani. Dali rin kayo nalitukun nga mahal gunima. Pero dire yun ako ma-prove.
0: Bakunsa man natin eh.
1: Kita lang doha. Sa usa ka lawak. Huwag ipakita ni mo dire ka na ako. Ang giingon ni mo nga gugma. Gilaban kayo kunin mo sa mong maginikanan. Kinipaka akong hangyo. Kaya hapit na ta magtulog at tuig.
0: Anong mabuntis ko?
1: Di mas maayo. Mag-uban ta. Sabi ka bala ka ni mo.
0: Masin naman akong pasagdan.
1: Ay pag-una-una ni Ana.
0: Tana. Sige. Jun, basun mabuntis ko, Jun, ha?
1: Ani ako? Mag-ipon ta. Pasag din mo mag-inikanan. Nung wala gusto, diri ka na ako. Gaya gusto nila. Magkortahan siguro ng lalaki.
0: Wala ko manganduy, anak, Jun. Ang importante, malipay ko. Nga ikaw, banta ka.
1: Sige na. Magmalipayan ka, diri ka na ako.
0: Jun,
1: my love.

0: Salamat kaya. Basta ikabalaka o magbunga magana itong gibuhat. Aniara ko.
1: Oh, John. Grabe sabi mo.
0: Tural, mahal ta ka. Wala ko'y kukadlok nga ang kunon ko ikaw. Andam ko magiguban ka nimo.
1: Simuli na ako.
0: Yan, yeah, doon ta ka. Di lang ko mo parol sa inyong Pinoyanin.
1: Oh, sige ta na.

0: Ah, alas 11 man gani ka uli. Nanuray lang, me.
1: Nanuray ka, ha? Wa ka bumanuksok o asa mo manuksok para matuman inyong magusto.
0: Pahulay na ko, pa.
1: Bahala kang bataa ka. Kung unsay dangata ni mo, ayaw na gibig basula sa imong inana.
0: Patako naman ko, pa. Hibalo na ko kung siya akong gibuhat. Sige na matulog ko. Sige, kay basing gikapoy kag asa mo gikan. Si Mama Sam. Tiyan na mo, matulog na ko.

Wala man ko abtis akong binulet. Dapat katumiagi lang si Mana. Pero hantod karon wala pa. Sa kakini, magpalit ko pwede. Basin, muna na akong ikadlo kanya. Magbunga among ibot ni Junjun. Magpalit ko pwede.

0: dyan ba, Mina?
1: Oh, Sera. Murag na kay problema.
0: Buntis ko.
1: Unsa? Buntis ka?
0: Oo.
1: Tinood ka?
0: Oo, lagi. Ano ni katawa ka?
1: Di na lipay. Ano di mo ko malipay? Nga mag-uban naging kita. Hibalo ko. Maura na yung akong paagi katulog uban kita. Nga magbunga ang atong gibuhat. Natural. Makikuban yung kasako ah. Mauna ni Karon. Naabot rin akong pangandoy nga magkauman na kita.
0: Bisan matay kasal?
1: Ay sos. Dagay may nagbulag nga gikasal. Kita, di ta magbulag.
0: Sige, John.
1: Ayaw na paibala sila mama ni mo. Kay siguro ba si pula taong kay papa ni mo. Diretso na ta mag-uban. Lakaw din ha.
0: Oh, sige, John. Karong pila kadlo. Mag-uban na kita.

0: Adon ako'y nakita dito sa basurahan.
1: Basurahan, ma?
0: Adon ay piti nga nagpasabot kan positive. Kinsa may mugamit ni rilain. Ha? Buntis ka!
1: Oh, ma?
0: Buntis ka! Kinala may balong amahanin mo.
1: Mama, sa'yo sa'yo po ato ni Papa, tinis ako ah.
0: Problema na ni mo na. Kanunay kag isultihan ni Papa ni mo nga mag-amping ka. Pero on sa'yo mong gibawat.

0: Tinuod pa kinigingon ni mama ni ma.
1: Ma?
0: So nahitabo na. Nahitabo na! Tungod ka wala kay respeto ka namo, nagtuman kasi mo karon. Problema na ni mo na. O sige, tungod kay gibaylo man minimo, wala na kay respeto ka namo. Adto ka na itong Junjun. Pag-uban ka mug ayaw na pagpakita dire sa balay.
1: Sige na, kinagpabuntis man ka, pasabot, nga wala ka na respeto dire ka namo. Sige, uban kay Junjun.
2: Ma, masalo ako ninyo ba?
0: Ayaw na pagpakita dire ha. Ayaw na!

0: Ay, kabalaka. Dirta. Patawhon na to na itong anak. May itawag ka po yan na to. Kaya dili pwede nga dito tayo ni auntie. Sanay kasulti ni auntie, magdala kong babae.
1: Salamat kayo dyan ha.
0: Sige, may itatay ka po yan.
2: Akin eh. 700 lang ni. Kinahanglan mo advance mo ko sa kabulan.
0: Bayla. Nakikwarta diha.
1: Nakikwarta, tinipon-tipon ako. O sige, dam. Kanila nga mo ang 700. Basta ha. Abot yun sa pizza. Magbayad, good mo. O, dam. O, dira, dam, o.
0: May kinakikwarta.
2: Nalang di ayabi, o. Aka mo nilibahala sa inyong gamit. Na may mga butanganan sa gamit, dam, diha.
1: Salamat kayo, dam.
2: Nala, sige, sige.
1: Tano dyan, mamaling kita dyan. Mamalita sa atong magamit diri sa sulod sa atong gipuyan. Unya, sunod adlaw, mamalita og gamitaan sa bata. Wala pa kikwarta?
0: Wala, kibalubay ako ako'y trabaho.
1: Ah, sige lang, may gani, nagtipon-tipon ko.
0: May gani na kay tinipon. O sige, mamaling kita.

0: Ah, Mayla, pila na kabulan ng tiyan ni mo?
1: 5 na.
0: Ah, 5 na kayo tinaguan ng kwarta?
1: Oo, na ako'y tinaguan. Para sa akong pagpakanak. Ikaw, kay plano nga lang itagtrabaho.
0: Sige lang. Sige mo kung suri-suri ba sa pagpangitagtrabaho. Okay na si mo, ah. Hulman sana ako na imong kwarta.
1: Hulman? Para rin sa akong pagpanganak?
0: Maugani. Para madungagan. Pila man na?
1: 6,000 eh.
0: Uy, 6,000 na? Para man lang sa akong 2,000. Basin na yung matsambahan.
1: Asa man ika?
0: Matukog sa bungan. Basin suwerte hindi ay. Ang 2,000, mudaghan. Di, manduwang dungagan na ang kwarta sa imong pagpanganak.
1: Basin mapildi ka.
0: Ay, lapagsulti mapildi. Positive good. Sige na.
1: Ah, kanina lang hakikuhan ako ang kwarta. Ah, dara ah.
0: Salamat, Aniha. Sige lang. Swerte hon din eh. Mahimo na rin 5,000.
1: Ah, sige.
0: Pati rin sa kaha.
1: Ah, sige, John.
0: Kiss kami. Siyan to sa ako.
1: Pag-amping, magpaabot ko sa imo, ha?
0: Magdala na kong sudan. Kay sigurado, mudaog yun eh.
1: Mahinat ko makadaog ka.
0: Oh, sige, diyan sa ka. Kay mas kisugod ng sabong karon.
1: Paman ka ulit si Junjun. Alas 6 na sa gabi eh. Humarang siyurong sabong ron. Pabutan lang ako siya.
0: Mayla! Mayla!
1: John, diyan ako sa Lord. Asa'y mang dala? Nakidala nga pagkaon?
0: Ay, dala. Takap lang ka.
1: Eh, magdala ka.
0: Ay, pildi eh. Buisit, istirita niyo ko. Kanapusta lang kong 300. Soon, 500. Why, swerte. Huwag yung kasuling kanaog. Ilan, maita.
1: Napildi ang imong dosmel?
0: Sugal, yan ang magina mo. Daog, pildi.
1: Kasayang atong dosmel. Imbisa ako itong gamitan sa pagpanganak.
0: Ay, sa unaunan ng pagpanganak-panganak. Good. Kita, nang yawat, ha? Nang yawat ko, basin na yung swerte hon. Oh.
1: Unsa man ka? Unsa man may noon ni?
0: Unsa na unsa na may noon ni? Unsa man ka? Paminaw mayo ha. Kumuho antong samungan pamasin. Kay giswerte to imong 2,000. Busog yung kakaroon gabi una.
1: Nya karon wala man gutom.
0: Hangad-hangad lang ta sa langit. Basin mo hatag pagkaon.
1: Nakainom pag yung ka.
0: Mora ni pildi nga nakainom. Kay naman tayo mga labor cards na sa gawas.
1: Naunsa man ka, Jun?
0: Sino naunsa? Muna nagingon nga, kung tuas buwangan, murag si Kinsa. Pagkapildi, murag naunsa. Sige na kayo matulog ko. Kapay na kayo sakit kayo ulo. Lanay na mong inom eh.
1: Hindi ko napalitan ang sudan.
0: Tonto man siguro ka.
1: Imbalo ka ang pildi. Kayo nadaog pa.
0: Sigurado na. Nakabit-bit kong mahab-hab ni mo.
1: Ay, ni mong tawa na ka.
0: Ito, sagpaon ko ng babainon ni mo.
1: John, ano sagpaon ko ni mo?
0: Sambok kay ka si Giyaw-yaw, bungangira kay ka. Nala, matulog ko. May nayakanta ka rin nun, tindakanta ka.
1: John.
0: Muna ayusig sabok-sabok, pildi pa ko. Kapoy paglawas, labad ang ulo.
1: Kinuok.

0: Mala! Mala!
1: Ah, di anong lumag ko.
0: Kwan ba? Nay, kalingawan pikas lungsod?
1: O kung saan ka dito?
0: Tural, balo ba yaga nga? Mora na itong kalipay ng mamusta. Napapang kay 4 mil siguro niya.
1: E ba na pong halaman ang ubaran eh?
0: Pamasin di makadaog ta. Gusto man ka. Ay, sige pugong.
1: Kinoon ko di mo tawana ka.
0: Sige na. Mahal mo ko. 2 mil lang yapon. Kay kung makadaog. Sigurado. Mauli pa to na akong 2 mil dito sa pildin na ako. 4 mil na akong utang si mo ha.
1: Gusto may imaong ibayad. Ngaw mga trabaho.
0: Ay, kamaig sunto ko ng hubon ni mo.
1: Gusto man ka dyan mga hata magkagtanunto.
0: Gahim mo kang ulo. Ingon ko, pahal mo akong 2 mil otro. Kay mo itong sabungan. Ay sabong-sabong dito spikas, lungsod. Wala din sa to ah. Kay kaming pista nila dito. Nay barangay dito nga magpasabong. Kasabot! Sige na! Pagdali na ba?
1: Kala na lang. Lusmel na ito akong tinigom.
0: Abot pa ng gismel. Basta swerte yun. Alang lang sa ikpagyaw-yaw.
1: Kwan na good.
0: Simple lang ba? Kumuhangi ko, pitik na yun. Matsambahan. Ipitik mo na ako na sa'yo ha. Para sa'yo mong pagpanganak. Ato na ko. Para dili kayo kumabuy si Tig at tubang sa'yo ha. May pahikapa ko niya kung anak sa tiyan, be. Para swerte yun, be. Be, pahilama ko si Muntian. Swerte na ni. Swerte na ni, Mayla.
1: John, asa man ka, John, oy?
0: Say, asa. Ingo ko manabog ko sa pikas lungsod. Talatala man siya ng bayhanan, eh. Sira, doon ako. Pag-ampoy nun ang swertehon ko. Ha, pag-ampoy di ha.

0: Dako na kaya kong tiyan. Pero ang kwarta nga gihulam ni John John, nga kwatrumel, kay gisabong niya wala giyod mauli. Katong ikaduha piligod ko, no? Hapit pa ko masuntukin yung tawhana. Ay, murkarong bulan ng mga nakay na ko. Wala ko'y kwarta mo na lang itong 2,000. May gani wala siya makaunawan sa paghulam.
1: Mayla!
0: Oh, John, diyan ako sa kusina.
1: Dali, dali, dali.
0: Oh, tsaman. Kinaug na kay Dala.
1: O si Dala? Suma, labagoy kwarta nga gigawas na ako, gikandiri. Panahon na na to rin ron. Naitari-tari niya sa unahan. Di ba, napakay 2,000?
0: Ha? Di ba napakay 2,000? John, wala na mauli ni mong 4,000, ha? Karoon ng bulan ako sa pagpanganak.
1: Maugani! Mga chambarita ka ron.
0: Di, mabalik ang kwarta nga akong hinulam, na 4,000. Jun, ay na nagkabuangin akong 2,000 di Ajun. Di ba may akong dito ang gamit na ako sa pagpanganak?
1: Maulagi. Nga atong isabong
0: kay Pasin Swertihon, inilugra og biya ang pilian, wala'y lain. Kung tsampahan na yung akong pilian mo, muraog.
1: Boom! Kwarta! Oh, di. Sige na. Kidili ta kapusta dito, dili mabawi na to ang 4,000 kaong nahulam sa imo, ha? Kung di ko niyo pahol mo na ng 2,000. Sige na!
0: Jun, pasin papili na po na, Jun. Wala tayo kwarta, Jun.
1: Ay, kung paabot, tamagin na siya. Ako'y mukuha dito, hinoon. Katuod na lang ako!
0: Jun, maluwi ka, Jun. Ay, natuwi lamti, Jun.
1: Na ako'y makwarta o sahay, mamay ato yung ipabalit bayag bugas. O, di mo ay mabilin. Ipalit atong sudan. Pero dili makaasta, umoy ako ikapital dito sa sabungan. Kaya pila naman, mga kwarta ko ginagmay, anam-anaman. Karon, wa ko'y kwarta. Kaya naasa itong ginagamit.
0: Natural kay ikaw man ang akong banay, ikaw man ang lalaki.
1: Maulagi, mautong naning kamot dito ako. Tunto man siguro kayong bayhanan eh.
0: Pero pang kapital, pahulma lang sa ako sa imong tinaguan. Kay bulto man ha.
1: Ang akong income di ko makatigom kay pahab-hab man ako sa imo ha.
0: Sige na, sige na. Sige na, kuwato na ko. Nakay mo lang ko kuya hapit ng sabong karon.
1: Ito na, nagidala nagmamanok ang mga sabongero.
0: Mahitaan niyo eh. Masin mga anak na kuugma, niya watay kwarta.
1: Makakwarta na taon niya, day.
0: Samang ka. Sige na.

Alas 11 na sa gabi, ikapinapit na alas 12. Wala pa gigaulis dyan. Niya maraglain na ba akong tiyan? Basin mga nakwali, wala pa ko'y kwarta. Sigurado pildi na sabto ba kidungay na kauli. Maitan ito nga daw. Okay, sakit ako tiyan. Ginoo ko. Mugawas ko din sa balay magpangayong tabang. Maraglain.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Ganahan ko kay alam mo imong gud ang akong tulong matagadili. Sa akong paminaw gud nindot gud kaning kapiha kay nakasoy ko sa uban maragulay alivio. Sa dihang nakainom ko aning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
0: Pila na ka oras karon nimo pagtulog?
1: Nibalik siya sa 8 hours.
0: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
1: Karoon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
0: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
1: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkape man lang mo, mag-Capricorn shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
0: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay, ma'am. Nakagigunit ang haplas niya.
3: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
2: Oo. Oh.
3: Kay, mugod niya akong ginagamit.
2: Saan sa man?
3: Sa una nabuntis ko sa pilmero na kong anak, naka-experience ko, grabe yung panood.
2: Mm-hmm.
3: Motong sa ipakaduhan na kong anak, nag-ios nagiguan yung Orion Herbal Oil kay...
2: Mo'y mong gihaplas pagbuntis ka?
3: O natagam ko nga, katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit tilugay ko ninyo sa bata.
2: Mm.
3: Nga, dugo ito na nga ginako.
2: Mm.
3: Motong na-aliksyon ko, may gamit nagiguan yung Orion Herbal Oil kay namin po nag-recommend ako na nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
2: So, gihaplas nimo sa nagbuntis ka?
3: Opo.
2: Oo na, epektibo ma'am.
3: Grabe, epektibo. Dili ra jud migawas ang bata niya. Wa ko kayo feel nga kana bitawng
2: sakit.
3: Sakit bitawng tiyan?
2: Mm, sa pagpanganak.
3: Oo, sa pagpanganak. Wala jud kay.
2: So, gikan sa pagbuntis nimo hangtod nanganak ka.
3: Oo.
2: Orion Herbal Oil may gagamit?
3: Opo, mo jud ang gigamit.
2: So, unsa may kasultes Orion Herbal Oil ma'am sa mga buntis?
3: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
2: Walay panuhot.
3: Wala gid panuhot. Kay ang makasakit day sa tiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata.
2: Mm.
3: Tungo din na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven good para sa ko.
2: Orion Herbal Oil.
3: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot kayo gamiton.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na kong ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% to 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang nga muubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo po ang Megacarsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan po ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Megacarsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang po ang Megacarsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga rigla. Matabangan mo sa Megacarsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Megacarsoft Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmigaker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon nyo kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, ngayon mong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanawon mga higala.
5: Gawas ko din sa balay, magpangay og tabang. Murag lain na yun, murag mubikog na akong til. Tabang! Tabang! Tabang!
6: Oy, dahil may lah, unsa bang ka?
5: Nang mursakitin akong tiyanang.
6: Asa ba rin si John John?
5: Wapa ka uli nang nanabong man to.
6: Sus, ginoo kong tawhanan eh. Himbalo nga, kabulanan na mo karon, naglakaw-lakaw pa gayon. Gabi ina.
5: Mga ganin ang tabangin ko nang may...
6: Diyak ka lang ha, mangitatag sakyanan.

0: Salamat ang anak na ko. Ma'am? Lalaking anak ni mo, ma'am. Salamat, ma'am.
1: Mayla.
0: Oh, may kinakari ka din sa ospital.
1: Nagiging na ako sa tusilingan na lalo ko din eh.
0: Sa'y dala din mo? Huwag kay gidala?
1: Diretso na lang ako kay pag-abot ako sa malay. Huwag may tao. Nagiging na ko sa tusilingan na nagihato daw ka din kay nanganak daw ka.
0: Mga itong obligasyon din sa ospital. Kung palitis ako, makaon na ako. Kay ganyan ako nakapamahaw.
1: Patay huwag ko yung kwarta din eh.
0: Unsa? Uy, kwarta!
1: Uy, kwarta din niya. Pililiga hapon. Buwan ay nabili naman niya.
0: Ikaw ha, may anay mo tanda na akong kwarta ha? Kaya nagtuo ka nga mo daog ka.
1: Uy, ano kay kwarta? Sao man eh?
0: May nagpaagilisan po na ako ipapangitaon ni Madre kwarta? Unsa man ka?
1: Si, mawala ka sa ko.
0: Gigutom ba ako? Ang gigutom ko.
1: Oo lagi.
0: Wala kay bisag 100 din na palit ng pagkaon.
1: Wala gigoy kwarta din rin. Marutong pamasahe. Pengula ko din rin sa ospital.
0: Kinoon ko ni mo tawana ka, George. Huwag magkamagunaw na sa ako, ha?
1: Kadali mo lang ako.

0: Oh, kumusta na ka, Nemo?
1: Okay na hulman na kwarta.
0: Hingana na lang ka. Hingana na lang.
1: Diba, kanang relo, Nemo. Pasin pwede na to na ma-prinda na to.
0: Nabuwag naman siguro ka dyan, pati niya akong relo. Ngayon natang sa akong inahan.

0: asa mang sobra sa kwartang.
1: Di arrange ako ah. Ako na bahala nini. Importante na kagawas na sa ospital. Ako na bahala magpalit sa kwartang sa bata.
0: Basta pagulini mo, ikaw lang ka na hubog. Lawa na kay kwarta.
1: Ano ko siya pagulpulgod? Kaya ko naningkamot ko.
0: Naningkamot? O sabi ko, nakita niyo sa iyong pagpaningkamot.
1: Ay di palang ka bagong naganak. Isuntok tanak ha.
0: John! Kasi pag di ko magyaw-yaw sa iyo, ha?
1: Bona, ay si gyaw-yaw.
0: Naningkamot ka? Saan siya? Asa ba niyo mo ng sobrang akwarta nga? Giprinda sa orelo. Saan panghita rin kong trabaho, John?
1: Ay, yan na kay. Umagay pulos.
0: Ako pa yung pulos? Tananaas ako ay mong ipanguha.
1: Bahala na ka niya. Ako na yung bahala niya.

mag-unsa ka. Nang magluto-luto lang kog sud anang. May ganit nakapaigo kog kwarta nga kapital. Na hoy kinintos, ako nila iloto, munggos, mga gulay-gulay. Ako isorry nang para na ako ikasuporta sa kong anang. Nala, sige lang kabalaka kay niaman ko. Dito mo pasagdan. Total, akong anak, naningkamot sa trabaho. Pero bisan tod ako ra isa dire, yagyapon ko gialalayan bisan naa sa pamilya. Napilaran man po di akong pension lagi dahi. Pero okay lang. Ato ni bahin-bahin yun para matabangan talang ka. Kay suod saan mi sa imong inahan. Lang salamat kayo nang paningkamot tamang sa imong mahimo. Ako rin alalay sa imong hang.

0: Sir, gulay basing wa pa may masud-an sa panood to niyo, sir.
1: Unsa man na? Tagpila ba na?
0: Cancel lang sir ang puto, sir.
1: Ah, bebe. Unsa man ni? Munggos.
0: Ah, munggos sir, napoy batong nga gigisa, sir.
1: Ah, kini batong
0: sa tuig pangani mo, nakailan nini no? Ah, sir.
1: Sa mga good mga tao matapulan sa magluto. Kung naay suri nga masud-an, sigurado mamalit na lang na.
0: Ah, sir.
1: Oh, kanila ko ay sa kaputos. Dito sa unalo kato ni nagbilyard dito. Kasi nung wapan na yung mga paniud to, igo na lang na magdalag sudan, bitbito na sa ilang balay.
0: Oh sir, salamat kay sir.
1: Oh, sige, sige, sige.
0: May gani, may la. Okay, imong negosyo-negosyo. Sige lang na ang ato araw magyapon.

Inang, kung sa ako mapalit, ato makaunta na nang. Alala, sige, sige, ikaw na ipagpaigo diha. Kaya ako rin bahala sa imong anak. Ay, wala ba kay plano nga matoy na kasi imong maginikanan. Mawala na ko lang papagmama nang. Nga nung maulaw ka man nga imong manang maginikanan, normal na nang masuko sila sa imo, ha? Pero kung ikaw mga ipasaylo, labi nang bumubalik na ka sa ilaha. Oh, ganyang nasa ko na una nang kumubalik ko, ilabak ako pa sa ilo. Ay. Ah, sige lang. Ako rin bahala. Salamat nang ha.

0: Oh, nene, nganong ni Aka? Ay, ang imong anak, tuwalagin ni Silong sa koa. Mga tulo na kabulan.
1: Nagsamok-samok pag-isa sa imo, ha?
0: Ay, kinsa magudi maluoy. Elpidyo nga. Taogon na, nagdalag bata. Kaya asa na yung ipahambog niya nga John-John? Ay, wako ni ayaw nga pagkatao, maldito. Sugarol.
1: Huh, mauni kiingo lagi na ako.
0: Yung sa may trabaho niya karon. Ay, may nalang gani. Mati ko man siya magluto-luto, di ay. Oo, kaya ako ka nang natudloan ka ni Adto. Tuhasig, panuroy. May nalang po, mahurot yung sudan, oy. Dagay magmalit sa iya, ha. Di mo maluoy sa iya, kung sa may plano ninyo, naharabayin tao'y bata. Pero wala yung problema, hindi niyo pasakon din kay naaman ko.
1: Mauni kiingo na ako lagi. Bataan eh. Gasamok-samok pagod sa imo nini.
0: Ay, okay ra, oy. Pastilan. Tao man na, pasaka ganit ang iro. Iring. Tao pa nga na ay dala bata. Kung saan na lang yun ay takasalbahis.
1: Si Antono mo.
0: Lala, sige, mag-uban na lang kita. Amo tong nahurot na ba tong sudan ato?
1: Wa may kabantay nga naaday sa imo, ha?

0: Ay, Mayla.
1: Ah, oy, Sunny. Palitin ko sudan, be. Sige na.
0: O, si pila man na tanan?
1: Kani tanan?
0: Oo, pila na tanan?
1: Takot ako pa man eh, oy. Mahapit pa ni 700.
0: O, daghan pa bitaw, no? O, si ibutang niya, ibutang. Ah, 700. Be, ipa.
1: 700 lagi ni.
0: O, tagaantay ka iskalibo.
1: O, sama nag-vlog ka?
0: Nag-vlog? Kung sino nag-vlog? Naba ko yung cellphone? Nabay nag-camera sa to? Nabay nag-video sa to?
1: Wala.
0: Ako na lang nagkuhan nun. Siling ko diha. Bago ako kanon ha, mga unta. Himalo ko gigutom ka niya. Kanay mong sudan, di mo gamiton. Di mo sudan nun. Kaya nga no, di mo nang gibaligya. Alas 12 na kape, napit na laon na.
1: Mga ganit, dagan pa kayong sudan, oy.
0: Ato na hutdon. Taman sa mga agi.
1: Kung saan man nimo?
0: Ah, sige lang. Bago ako kanon mga unta, dirita magkaon sa daplin. Dito sa bangko.
1: Salamat sa niya.
0: O dawatan is kalibo.
1: O, ako rang suklian eh. Mangita kong sinsilyo.
0: Ayaw na. Diyanon sa'yo muna. Anak ay anak.
1: Salamat kay sana ha.
0: Hulat lang kay mga unta. Ah, abi ni mo? Naluwi ko sa'yo mo ha.
1: Salamat kay sana ha.
0: Naluwi ko sa'yo mo ha. Sigag panuroy. Kugihan kay ka ba? Bilib ko sa imo ha. Ganong gibuhian makasay imong banabana nimo.
1: Ako ang milayas, ako ang milakaw.
0: Wa siya kay balo?
1: Wala. Salbahis kay siya sugarol tanan kwarta na ako akong hinipusan. Yang hulamon kay yang isabong. Umuli siya hubog. Kasukan pa ko, hataan pa ko niyag sumbag.
0: Ah, grabe naman sa muna. Nakahimo siya sa'yo, ha?
1: Oo, lagi. Muna samtang wala pa may tabo. Muna nagpalayo ko sa'ya.
0: Pero plano pa kang balik?
1: Di na akong balik. Bisan pag mahangyo sa diri sa ko, ha? Kung magkita kami, di na yun ko.
0: Karon minusro ng palit diri. Sabado man. Nag-beach ang mga tao ron. O akong kamatikod, mingaw ang palibot.
1: Gani, natingala pito ko, mingaw man. Nay nagduwa sa bilyaran mga bata ra. Wala tong mamalitay sa akong sudan. Karon ra po ni Netabo.
0: Sige lang, bigani nagkita ta. Ako di panghatag. Santanan mo agi diri.
1: Nag-vlog ba ka?
0: Wala lagi, nag-vlog. Pero kung nay manguyab sa imo ha. Okay ra sa imo ha.
1: Depende kung buutan.
0: Nanas ako ah.
1: Sabad niya, ikaw, Sunny, arang naman kabugal-bugal nun. Sige, kagbugal-bugal din sa kwa, samtang manoroy kong sudan.
0: Lisod, pag magsiru-serius ko, mura po kong si Kinsa. Iyagi lang na ako gara-gara. Naras ako, ah.
1: Hoy, anakan ako, pangitag babae nga walay anak. Ay ko ka po ang isan. O nga nung may katawa man ka.
0: Walay problema, na kay anak. Asa pa ko ni Anan, o ako'y imong sugtun, dawaton ko nimo di. Nana ko'y anak da.
1: San ay rin paggara-gara, bi? Nangaon ba yata? Imo kong gara-garaan.
0: Kanindot na lang, no? Nga mag-uban tas pagpangaon sama ni ini. Kung kita na.
1: Tena, antan ako.
0: Iyo, sagod. Wanto ko sa inyo, ha? Ilan ni nang nini?
1: Bahala ka. Salamat tod sa sobra ha. Keep the change, kibali.
0: Imo na na. Isa-isa ka dali. Oh. Di pa iskalibo.
1: Ayaw na. Maulan ako.
0: Sige na. Doon at tagunagod. Nakasweldo ko gahapon. So may gastuhan ako. Ako may igsoon ay trabaho. Ako maginikanan. Nasila yung pensyon. Ako. Ay trabaho. Pero wala asawa. Muna nangita ko babae.
1: Pangita na, kanang walay problema.
0: Ang ipangita, mga single ma'am.
1: Tonto man siguro ka. Kanagang babae niya nga walay anak. Single ma'am pag imong tuyo.
0: May na kay anad na ba?
1: Diyan ay bugal-bugali ha.
0: Di ba anad sa kusina, anad sa panginabuhi. Tanan, anad. Bitaw, serious ko. Serious ko. Kung niagi kag problema sa unang lalaki, ngamahan si mong anak. Ingon pa sa kinaraan, sa ikaduha, buutan na daw. Walay lain kundi li ako. Tinuod na. Nakoy trabaho. Dili para sa atong gingon ni mong imong amahan ni mong anak. Way trabaho. Sige palugal.
1: John, ayaw ko yung anak, John, babe. Sige nga, netod ko. Imo na kong bugal-bugalan.
0: Tinuod na niya ako, ha? Seryoso ko. Sige na, dawatan niyo. Dugang nga gasto si mong anak. Kaya kung dawato na ko ni mo, kita na ang magatiman sa atong anak.
1: Ato, giyot, imo din na. Ang kuno na ko na. Sige na, bantun ako.
0: Bantun ko niya, ha?

0: gara-gara on pun si sani dah. Biro nak kita nak tinut aneh sih. Bukutan sih. Nang nini, ay arah kau naghulat mi sa imo. Unsa mi? Anak na unsa naman in town ka? Oh, ma, kinuo ko ni mong bataa ka.
1: Mo na giingon ako, ha? Karon makatuo ka na gyud.
0: Pa, nang nini na sila ni ma magpapadayon diri. Akong giadtuan. Di ba nag-ingon ko sa imo, ha? Itinuod ni mo nag? Oo. Para may balo sila. Nga naka, pero kung dili sila gusto nga mo, balik ka sa ilaha, di ka pagpabilin sa ako.
1: Nene, salamat kayo sa pagsagop kaniya.
0: Ah, manasay mong akong anak, ma. Akong ikogos. Ah, mamagining apo. Bisan salbahe sa gamahan niini. Pero gikan kini sa imong sabakan. O sa ipot pasabutin niyo, ba?
1: Balik na dito sa balay. Pagpakondisyon sa imong lawas. Kinagniwang yung kagmayo.
0: Pasalamat pa. Salamat sa inyo, ma.
2: Sige, uban ka sa amo, ah. Nene, salamat kayo, ne.
1: Ne, salamat kayo.
0: Nang nene, salamat nang.
2: Suswa ka na sa payan, oy. Sige, sabay magtinabang, ay kita raman. Sige na. Salamat ka, Myla, nga. Gihikap ang mga kasing-kasing sa imong amahan o inahan sa Ginoo.
0: Salamat kayo sa inyo, papa.

0: Ayo.
1: Ah. Kinsa karon?
0: Pasi nang nini. Nang nini karon na tingog. Mayla, pilpidyo.
1: Uy, kinsa ka ng lalaki ka ba niya?
0: Si Sunny pa. Ang nagtabang-tabang sa kuha.
1: Oo, unsipot pa sabat. Maying hapon sa inyo. Sir, ma'am.
0: Ang sa toyo ni mo.
1: Ibalo na si Mayla.
0: Panangoyab sa diri sa kuha. Andam na siya magpailang amahan sa kong anak.
1: Tinud-anay ba ka na imuhadong? Na ba kay trabaho?
0: Ay, El Pedro, nindot kay nagtrabaho ni. Ingon pa pang piyotsyor ang trabaho nining si Sunny.
1: Andam ko nga mga sawa sa inyong anak, bisan pa man nga na na siya anak. Pero andam ko magpaila nga ako'y amahan.
0: Ma, okay lang sa inyo ha, ma. Ikaduhang higayod. Hanala, sige. May nalasan pagkadako niya ng bata na makita ang amahan. Nabuotan. Mahinaot nindong nga dili ka mausap.
1: Kung sa'yo nakita niyo karon diri sa ko, ma'am, sir, maragi ko.
0: So ito ko ni Aini El Pidyo, ninya, nini si Sunny. Swerte na si Mayla ni Ine.
1: O sige, mayunod. Okay naman kasi buhadong na anak si Mayla. Walay problema sa ko, sir. Andam ko mga sawang magpakasal kaniya.
0: Salamat kayo, Sunny.
1: Di ay hinginanta ka na maninood ko.
0: Makita, salamat.
2: Ikaw ang sanggot sa mga dalangin.
1: Bisan sa mga pagsulay ko yan nga akong naangkon, pagsupak na ako sa kong maginikanan, nagtuman ko sa akong gusto. Tungod kami uban ko atong Junjun, takaw na akong pagbasol. Nagibaylo na ako sila. Nakaingon ko nga karma na siguro. Pero may nalang gani nga may abot si Sunny sa akong kinabuhi. Huwag karoon na namitulog ka mga anak, luhagid ang amo ah. Huwag ang una na kong anak, ipanggagya po ni Junjun. Kuya Ern, manghinaot ko makahatag kining inspirasyon sa uban nga naminaw. Dekan salamat, ang imo magtatampo, Mayla. Salamat sa usap, Mayla, sa imong kaagi. No? Kaya mong i-share diri ka na ako. Ibala ko, Mayla, nga makahatag kining inspirasyon sa uban. Kung pakyas man ka ni Adto, ay mong pagpakuas paglaon. Na pa'y mga swerte nga maabot sa inyo ha. Nawata lang ang mga pagsulay. Okay, dekan salamat to sa mga listeners karon nga naminaw. Ay inyo kalimtihan at mga product ha, manginood ko na magpabili inyong pagsali kung ang uban nga bago na itong mga listeners testingan ninyo. Ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Huwag labi nosab sa atong Orion, duha ka klaseng Orion. Green ang taklob nga dagay kagamitan sa external lang apart magamit siya. Huwag sa orange ang taklob may pagkamintol, may pagkabugnaw. Para sa mga higala na ito nga mahilig sa mintol o bugnaw. Huwag sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina para sa mga bata. Mga elementary nga bata, babae man o lalaki, mga inahan. Una pa eskwelahan inyong anak, kaim na og Nerveplex Syrup. Usa ka kutsara. Huwag sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule. Para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Pwede sa 13 anyos ha kung nawala ang ganas pagkaon pataas patigulang ang mga edad. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40, ang high dose nga B vitamins. Para sa mga higala na ito din ha, na medyo idara na, nakabaton o nerves neuropathy. Karang nerves neuropathy, may magtusok-tusok sa imong tiil, magbinhon imong kamot o tiil. Malibihan ka na, matambalan ka na, pinagis pagmintinar o inom sa B40 Capsule. B40 ay kalimot. Og sa atong MegaCare Soft Gel Capsule. Dagang health problem ang itikar. Og mo protection po na sa inyong kaugalingon may gala. Kung condition pa ka mo, pamigibati, imintin lang ang MegaCare Soft Gel Capsule. Ha? Para maproteksyonan mo. Sa mga high blood, sa mga diabetes, sa mga senior citizens, para dili magka-Alzheimer's, di magka-ango-ango, imintin ang MegaCare Soft Gel Capsule. Usa lang kapsula kada adlaw may gala. Ang mga high blood para pagligon lang sa inyong mga ugat, o mukunhod po mga kolesterol, o mupuli ang nindot nga kolesterol nga para sa ato ah. Good kolesterol ba? Para sa atong lawas. Basta mag MegaCare. O katong mga higala na to nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, magluspad, maglipong-lipong, daling hangoson, Fur Bite Capsule. Okay, daghang kayong salamat sa inyong tanan. Sa pharmacia ninyo mapalit ang ato mga produkto. Okay, kinis Kuya Earn, ang inyong Dr. Love, mingon bye-bye o God bless ka na itong tanan. Day mo wala sa akin.
3: Na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
4: May nga adlaw na po mga pinalangga na itong higala. Welcome sa atong programa, May Kalabutan sa atong Panglawas. Dr. Choi, hello!
5: Hello, hello, Ma'am Jess! Ma'am
4: kumusta?
5: Buttercup.
4: Yes, kumusta ang tanan? Doktora, o ang atong mga mamiminaw, kumusta no? Unsa may ato ang mga panghitabo sa kinabuhi karon nga magiskot o magitagbahin sa Panglawas, Dok? Sa kainit na ito, karon unsa man ito ang dapat protection para dili tadali magsipon o mag-ubo-ubo, Dok?
5: Dapat lagi tayo vitamins, no? Haron, always nga, kana bitawang lagsik ang atong energy. And then, ang atong resistance maayo. So, muna sa mga bata, nindot chugay na tayo Nerviplex na syrup, haron ganag kaon, tapos napay zinc, no? Mm-hmm. Which is sa atong immunity. Tapos, sa mga dagko na tayo Nerviplex AE. Aside sa daghantang vitamins, makuhaan na natay gana patulog, gana pakaon. So, ideal jud gaayo para sa ato ang vitamins na to, ang Nerviplex syrup o Nerviplex AE.
4: Kuya, Dok, bahin po sa mga doon na ba'y mga problema bitaw sa ato mga kaugatan, no? Kanang mga medyo na manhood na? Available po na ato ang B40. Mm-hmm. So, mahi ka na imunong Dok, no? Ipares po na siya sa atong Mega Care para atong mga dunay gipang bati, labi na sa tag-aso cholesterol, Dok, no? Katong medyo high blood, or unsa pa na, Dok? Mainom ta sa Mega Care nga fish oil, ug maayo kay na siya mga kahigalaan nato no sa mga buros.
5: Ang Mega Care is na siya DHA, no? Kay kuan mo siya good cholesterol, naa siya kanang omega 3, no? Naa siya eicosatetanoic acid something like that, no? Pero usually ang kuan nato ana is kanang DHA. No, DHA na to, muna siya nindot sa brain development. So, ang mga ubigay ni, in fact, ako pag buros na ako, girisitaan po kong omega-3. Kaya ka nindot sa Mega Care, kay wala siya fishy odor, wala po siya fishy taste. Kaya ang sakto rin siya nga dose.
4: Okay. Oo,
5: so, the usual dose ra po siya para sa kanyang therapeutic dose para sa mga buros, no, para sa brain development sa bata, o para po sa kanang makatabang sa atherosclerosis sa mga ugat nato, labi na sa mga high blood doon o tag-as o cholesterol.
4: Oo,
5: o mga diabetic. Kaya kasagaran na, tag-as po cholesterol o high blood doon po ang mga diabetic.
4: Oo,
5: ang B40 na to, ang high dose. Like, example, akong pasyente, yun siya nga, Dok, add daw siya sa cheaper nga brand. Ma'am, cheaper na siya, pero low dose na siya nga B-complex. So, kinahanglan na nimo i-2 times or 3 times compared sa B40, no? So, kanaman, inana, naka-feel pag-iapon siya mga banod, mga sakit-sakit siya ang likod. And ko, expected na siya sa mga low ng mga milligrams sa ang B-complex.
4: Ito ko itong akong amiga, Dok, nga sa Dapita, no? Ako man siyang gitug-anan bahin sa itong B-40. Muna yung siging ginainom. So, ingon siya, maayagay ang pamati, kinawala agad ang paminhod. Pero ni kuan po siya mga usa ka bulan yung straight nga giinom, Dok. So, bintaha na gud kay karon, wala na gud siya na manhood. Dayon, high blood po to siya, na ito siya maintenance sa high blood. Then, taas pa gud iya ang blood sugar. So, karon ako siyang gingnan nga mag-mega care po siya, Dok. So, nag-mega care siya at the same time, nag-high dose sa atong B40. So, sa mga namati din na ito nga mga kahigalaan, so wala pa nakatry, basin gusto ninyo, no? Kaya anyway, wala may makadaot ani, makaayo good ni siya, kaya para mangini sa atong panglawas. So, itry ninyo, ilabi na ang atong coffee corn. Katong mga nanay, tatay, mga atig kuya, din ha, no? Sa mga mahilig magkape, nindot kayo ang atong coffee corn, kay dili ta magpalpitate, no? Kay dili man ni siya kuan, say tawag ana, Dok, dili man atong para sa mga
5: kuan, coffee beans. Kuan, coffee beans nga, kanang, ang nasa'y caffeine, no? Kay ang caffeine, same sa triobromine para sa pareho sa tea, makakos na siya palpitations, no? Mm-hmm. So, muna nga, dili kakatulog, ugtarong, so, kuan ka, kanang mabilar, mm-hmm. no? Mabilar ka, samot ka magpalpitate.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. So, ingon ana, no? Dayon, kuan pod, kato pong mga gusto nga magamit sa atong haplas nga orayon, kay dili lang ni siya ingong haplas lang, daghan na pod nga napamatud-an nga kanang makadapang siya sa mga naay mga insect bites, no? Kato mga katul-katul, even gani sa mosquito bites, nindot kaayo siya. So, ang atong mga kabataan, ilabi na, dili maigo ang sakit nga dengue, kay dili man duulon ang atong mga kiddos kung makahaplas sa ato ang orayon, no? Katong green ang taklob. Dayon, naapod tayo ka ng medyo halang-halang, no? Katong gusto og menthol nga haplas for massage siya. So, nindot ka ayo kay relaxing. Labi na, masimutan mo tani mo ang yung menthol, ana. Lami, ragod kayo sa feeling. Katong na yung labad-labad yung ulo gamay. Tapos,
5: na ay mga, no, dok, back pains na ko.
4: Hinala, para si mga back pains, dok, no? Dayon. Kana po, medyo kuan, dok. Kung nakapangatay sipon gamay, haplasan po na to atong tughan, ana. Huh? Diba? Okay, kay siya, dok. Dang nakanindot mga kahigalaan kay pwede kayo siya sa mga baby. Dili lang itong menthol, no? Muna ang atong haplas nga orayon. Dayon, dok. Magbasa na taaning ato ang unang nga kuan.
5: Sige, atong unang nga question.
4: Mm-hmm. I-invite na to, no, sa atong hotline number ang atong mga texters sa gusto mo message sa 0909-304-8924. Okay, so nag-message sila. Mauni ila ang gipangutana. Hello, Doc. Good PM. Ask lang ko, dili ba bawal sa may uric acid ang mana pack rice? Kanang may gulay ba? Kanabitang tagsagol sa bugas para lugawon? Salamat kayo, taga Surigao. Okay, salamat sa mga Surigao nun din ha. So, Dok, bahin daw sa mana, Dok. Mana pack. Familiar ni mo na, Dok.
5: Nagparehan siya na sa kanang lawot. Mama siya na, no? Kanang muragi mo ang lugaw, kanang nasa ibabaw.
4: Nga, gimix nila gulay. So, gimix na siya gulay, Dok, o nga rice. Dayon, gimix sa gulay, then inigluto niya, ana. Muna na siya.
5: Actually, para lugawon. Kanang mga lugaw, even sa lugaw sa rice, is nagyapon na siya carbohydrates man.
4: Oho, pero ang question, Dok, kung dili ba makabawal sa iya ang taas yung uric acid?
5: Dili man siya magka-cause og uric acid ang kuan siguro. Unless, depende sa gulay nga iyang gigamit.
4: Uh-huh.
5: So, like example, marag taas daw sa uric acid ang kanang talong, no? Kana siya, ang ako ang naibawaan, no?
4: Mm-hmm.
5: And then, kanang mga kuan, batong. Consider mo po na ito na gulay, no? Mm-hmm. So, taas mo nag-uric acid ang kanang naay mga liso.
4: Kana po.
5: So, munggos. Kana, taas nag-uric acid, no? So, depende sa yung sayang gisagol ng gulay.
4: Okay.
5: O, dayon, kanang mga bininhawaan, di ba? Kanang mga internal organs, intestines, atay, muna itag-as. Then, kanang gagmay nga isda, like pareho anang bulinaw.
4: Mm-hmm.
5: Even ang tuloy, na kay tambukon kayo, no? Okay. Taas po na siya uric acid. Kaya ang ubang fats mo convert into uric acid. And then, kanang uban nga mga fruits, no? Kanang aslum tamis para sa mangga, strawberry, pineapple, kana mga grapes, high in uric acid na sila.
4: Mm-hmm.
5: So, kana mo iya ang huna-huna. Unsay mga high in uric acid na food. So, dili nang murag lawot or kanang rice. Rice is carbohydrate na siya.
4: Uh-huh. Mm-hmm. So, ang atuwaan ni Doc, manguta na lang ka ma'am or sir nga kuan. Kaniang, kung unsay jud ang naasulod sa mana pack, unsay gisagol nga gulay. No, momento sa gingon ni doktora, so ang mga talong, mga batong, something mga munggos, mga seeds bitaw,
5: mm-mm,
4: or nuts, so makataas siya uric acid, no? Pero kani, dili pa ta sure, kaya wapang matakabaloon sa guna nga ingredients ang gibutang sa mana pack rice, Doc. Anyway, kung ano na siya, ang atong texter sender sa 2666 sa 0997. So, salamat kay Ma'am ha sa imong pag-message dinhi sa atong programa o sa imong pag-join. So, maura to, hinaot na tubag ni doktora ang imong pangutana karon. No. So, wala ka kanilang yes. Manadok, no? Murag nakabantay ko anong may Jesus sa lagmana pack. Murag, kutubitong murag, sa kuama na gano'n, Doc, sa ila ang relihiyon nga nag-provide siya og mana. Kahinumdam ka sa una, biblically, di ba?
5: Ang mana is, mura man na siya oatmeal, di ba? Mura ka na siya wheat.
4: Ang buti, ila, diba? Doc, gimix man siyang vegetable.
5: Hindi ko sure kung unsa dyan ang mana, ma'am. Kaya kung kuan, kaya mga kung na nahibawaan lang sa kuan, mura na siya, kung ang uban pa mo interpret, mura na siya mga wheat or kuan kanang barley may nanak ba?
4: Ah, okay.
5: From mana? Okay. Da, i-search daw na to, be.
4: Sige, ma'am. Kung saan mangani, ma'am, ha? Message lang po dayon, ma'am, ha? Kung
5: saan basin lahi po ng mana nga isgutan ni ma'am.
4: Oo, oh, oh, basin lahi po, no? So, kindly message lang po kung saan ang ingredients, ana, para mapacheck na to ni doktora kung saan ang mga klase ng gulay nga na-mix, ana, nga rice. Kanang mana pack rice nga imang isgutan, ha?
5: Ay, okay. Rice and soy, man. So, syempre, liso-liso man ng soy.
4: Mm.
5: Soy is kuan man ang soy, soya is kanang green peas, di ba?
4: So
5: peas man ang soy.
4: Sa ato pa
5: so taas yung uric acid. Kay liso-liso man siya. So unsay gi kuan niya, depende po na unsa kadaghan ng soy ang gihatag sa iya. Ah.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? Kanang soya is mura man nag gikan sa kanang mura man siya green peas, di ba?
4: Ambot ka ana dok basta kay soya soya lingin na gina akong nakuan ni numduman oh, lingin lang
5: so kanang mga liso liso nga lingin taas yun ang uric acid.
4: Okay, so mo na no daghan na tag nahibal-an dai ani kay kaning mana gani nakadungog ko ani asa tong dapita basta kay naay kanang sa ila ang grupo dok bang hatagan
5: pero dili lang po ta mang hilabot no kay wagid biya po tay idea na no basta kato lang atong gihiskutan kato lang mga liso liso like example apil na ng soya nga green peas.
4: Mm-mm.
5: No ina na
4: sige so salamat kay ma'am no
5: pero kung wala ra po na ana nga ingredients is
4: so safe ra siya safe ra nga dili no, na mo taas dok
5: sila na lay tan-aw kung sa ingredients ana pero kung kato, kung nato nga na ay murag liso-liso, soybean, nagid siya, soybean oil.
4: Mm.
5: So, isa gyud siya sa cause nga maka-uric acid kung na ay soybean, no? Pero oil po niya, sir, bahan ra po na nila, kung mutagas ilang uric acid, inig, sige nilang kaon, ana.
4: No? Maodjud, maodjud.
5: Sa mga toan lang gikuan, muna siya yung mga tagas in uric acid, kana mga liso. So, peanuts, munggos, soybean, mga inana, kanang even almond nuts, even cashew nuts, mga tagas na sila o uric acid.
4: Okay. Mm-hmm. Usahin ba ako daw, kay ganahan kay kog almond, bisag almond lang good.
5: Mm-hmm.
4: Usa ka kumkuman, ahot doon ako. Di pa. Dahil naman, gatong pistachio.
5: Oh, pistachio nut, apil po na. Tanang mga nuts.
4: Anything nuts, no? Anything nuts.
5: Oh, apil lang
4: so, taas ko na siya uric acid. Okay, salamat Dr. Choi. Dili na po ta sa ato ang text sender sa 7588-0946. Ingon siya din ni Dr. Choi, maayong hapon. Adlaw-adlaw kong naminaw sa imong programa. Mangutan ako, asa man na mapalit ng orayon diri sa kuan daw, Dok? Agusan del Norte nga Kabadbaran. Ang ato ang sender si Carlex. Oh, Agusan del Norte sa Kabadbaran. Nakita ni mo, Dok, sa Agusan Norte, Kabadbaran?
5: Basta ang naa sa Agusan Norte diri kay Butuan City man ni Habolga o San Francisco. So, naa sa mga Demetrio, Health Savers, Medicare Pharmacy, DNB, ABP, Hana Pharmacy o H Plus Pharmacy. Okay. Basi na mo'y bago nga kuan, ma'am.
4: Sa Kabadbaran, namurag.
5: Nga, mga pharmacy diyan sa Agusan Norte.
4: Uh-huh. So, mangutan na sa taanin ng kuya friends, no? So, moto, natubag na ni Doktora ang mga pharmacies din ha sa Agusan del Norte. Pero dili pag yun sure sa Kabadbaran. No, mangutan na sa taanan ni kuya friends kung naana ba. Okay, mm-hmm. Salamat kaayo sa imong pagpamati permis sa atong programa ha. No, kaning mga taga Kabadbaran.
5: Mm-hmm. Mm. Shout out sa mga taga Kabadbaran.
4: Kabadbaran, Agusan del Norte. Okay, idirita dok sa ato ang lain nga texter sa last four digit nga 0338 sa 0938. Ingan siya nga, amazing, good afternoon po, Doc.
5: Wow,
4: oh, wow, amazing dyan ang afternoon ni Doktora. Ingan siya, let me shout out the ni Doc, pa-shout out man.
5: Yes, no? Asama na.
4: Okay, shout out ko no, personnel of Schools Division Office of Dinagat Islands.
5: Wow.
4: Layo kayo tag-abot, no?
5: Yan, abot tayo sa Dinagat.
4: Daw, the School Governance and Operation Division like ni Ma'am Emmeline Erno. Ikaw, Doc.
5: Ma'am Rhea Angie Pulido, Ma'am Jane
4: Marne Ramilia, so Sir Dino Alvarez,
5: oh, no.
4: Sir Jacob Balikit,
5: yes.
4: Or Balakwit, no? Ma'am Cherry Diaz, Engineer Roldan Zartega, and Miss Pinky Ibol na super busy sa ilang mga trabaho. Salamat sa pagbasa sa akong message po. Greetings from Miss Charmila. Okay. Oh,
5: thank you kayo, God Charmila. Yan yung i-greet niya mga kauban sa kung anong kanang work. No? Og sa tanang mga taga Dinagat Island, no?
4: Yes.
5: Maayong adlaw kaninyong tanan diha. Thank you for listening sa among program.
4: Then ko andok daghan kay itang mga users sa atong product dinha sa Dinagat Island. Tabukon pa gid siya, no? Na siya ka special nga hatdan dito og produkto nato.
5: Maba.
4: Dinagat Island. No? Diri na po tadok laeng gihapon ko andok. Oh, Dinagat Island gihapon nadok nagsunod ba ni sila nga mga kuan. Nagsunod ba nilang shout out. Oh, good afternoon, ma'am. Shout out from Dinagat Islands Province Mobile Force Platoon. Oh, always nagapaminaw sa ato ang sibyaan.
5: Wow.
4: Oh, God bless. Thank you.
5: Saan manin sila mga kuwan eh? Kanang men uniform?
4: Ano, force kuwan man. Force Platoon. No?
5: Grato eh.
4: O na.
5: Actually, kanang atong mga men in uniform, dapat yun na sila healthy. No? Kaya sige biya na sila og kanang strenuous bila na yung activities, no?
4: Yes,
5: kabalog, ma-assign na po na sila lain-lain lugar. O sayo, ma-assign na sila mga men in uniform sa mga kalasangan, no?
4: Ay na sila yung mga...
5: Oh, B40, Mega Care, o Nerviplex AE. Dapat, naagin mo na sa inyo ang backpacks.
4: No, dili nyo kalimtan mga sirs, no? Napo yung mga ma'am, aning ato ang kuan, Force Platoon?
5: Napo siguro.
4: Aha, so... No, kung si ma'am, dapat po naapod kay kuan niya ma'am Orion, no? Pero ang kape mo, nagdi sa dagway dok. Kasi makatulog pag-ayo. Dayo na ay operation. Hindi na po
5: nila, off-duty di ay mo. Ay, so, okay. Po sila chance makatulog o nindot, no?
4: Mm-hmm. So, inanto, no, hinaot mo, mga ma'am o sir, nga makakuan mo. Ingon ni doktora, dapat sa inyo mga bag, na amoy ready na B40.
5: Yes.
4: Na apod ay Mega Care. And then, butangan na itong coffee corn, butangan pag-haplas ng Orion, apilan pag yun na itong impact sa inyong mga bag, puno na kay Doc ang katungkuan. Full, naka-full pack na ni sila, Doc. Apil ang katong imong giingon nga Nerviplex AE.
5: Uh-huh. Pero takabalo, basi yung kaning Force Platoon is health team po na siya. Takabalo, no?
4: Diba?
5: Pero the more, nga kinahanglan sila nga kanang healthy, kaya always on the go, biya na kung
4: yes.
5: Nga ka sa kanang mga health services, no? Mm-hmm. Kaya exposed kang mga sakit and ana, no? So, kinahanglan dyan kita, na dyan tayo mga vitamins ato ang lawas na. Kaya lahi na ang mga pagkaon sa una o karoon, no?
4: Tinood dyan na,
5: Dok. Kanang diligid na pareha ka nutritious ang ato ang mga pagkaon compared sa una. Kaya, batod pa ganit sa studies on kanang mga nutrition, no? Na i-research nga ang quality sa apple sa una is kanang equivalent na to isa ka apple is equivalent na into 20 apples karon
4: na.
5: So ang karaan nga apple nga nutritious kayo ginanglan pa ka og 20 ka times. Apples haron makuha nimo ang nutrition nga the same sa apple before
4: na.
5: That's why siguro makaingon jud ta ang soil labi nag dili bitaw kaayo nutritious na ang kuan sa ato ang soil, no? Kulang kaayo og mga unsa pa na mga phosphorus, nitrate og unsa mga abono, no? Una nga ang uso is organic. Ganin lang. Usahay, dili ta ka-sustainer kay mahal man pod ang mag-produce na karon og organic ng mga kuan.
4: Naadyo, Dok. Insakto yun na imong giingon, Dok, no? So, imagine na, good. Usa ka-apple sa una. Karon na to ako, mukhaunta 20 ka-apples.
5: Yeah. So, muna nga, advisable na dyan kayo nga mag-take to mga multivitamins.
4: Yes. Yan na, lalang no, nga, supply ang
5: itong B-complex, nga B-forte, o itong Nerviplex EE, no? And then, labi na, talagsara lang ito magkakaog isda, kaya mahal ang kilo sa isda.
4: Mag-mega care.
5: Mag-mega care, omega-3.
4: Oh, yes. Kaya mura gikuha na nato tanang oil sa isda, Dok, no? Ito na siyang mura gisuyo pag mag-mega care ta. Healthy din atong heart, healthy atong brain, healthy pa atong eyesight, even ang atong skin. So, salamat kayo sa tanan nato nga ni Salmon sa itong programa, o naabta na pod mi sa oras. Salamat kay mga higala sa inyong pagpaminaw. Shout out kaninyong tanan nga namati, no? Kung asa naabot ang amo ang tingog ni doktora, naglanog-lanog din ha sa inyong mga radyo. Oh, dayon, Dok. Manamilit sa sabtan, Dok, no? Og hantos sa sunod nga higayon. Og mga higala, kini si Buttercup. Og sa ngalan ni Kuya Franz, nga kanunang magpahinomdom nga prevention is better than cure and always cheaper siya than cure.
5: Yes, o kani si Doc Choi nag-ingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
4: And for now,
5: bye-bye!
3: inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:16.
1: Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lami po kay lang tulog. Gani, dili na pud sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:29. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:44.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:32.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pangutanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mauni usa nga nakatabang ni nako. Og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog, dan dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
2: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:49.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:28.
1: Mahinungdan ng pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: nakikiramdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Malakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E.
0: Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rise 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rise 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rise 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rise Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rise Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa ating lahat. Sensya na, may very technical problem lang. And that's okay. Anyway, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating balado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang programa. At dyan sa atin, ng ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tanda ko man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po naman palado dun. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating balado dunan, itawag niyan 0969-226-9623, mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang adi po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa adi po namang palatuntunan.

Tawag po 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin, mga kaibigan, dito po sa ating balado tunay. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Naputol.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Sa lahat ng ating mga kababayan po, available na ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar. Kaya puntahan nyo na po ang ating po namang mga produktong herbal na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po mga lugar mga kaibigan. Itawag po ninyo pati po yung adi po namang sabon mga kaibigan.

0: Siyempre ba mga kaibigan, ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Makakatulong po sa atin mga kaibigan para po naman ay tuloy-tuloy tayo na maging malusog. Maging malusog tayo mga kaibigan at labanan po ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kung napapakinggan po ninyo ang mga testimonya ng ating mga kababayang natutulungan na po ng ating Rice Coffee, ganun na ganun din po ang pwedeng mangyari po sa inyo kung ito po'y sisimulan po ninyo yung pag-iinom at gagawin tuloy-tuloy po ang pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Ano po? Hello po? Sino po sila? Hello? Hello po? Hello po? Ano pong pangalan?
1: Melody pa.
0: Melody. Okay, taga saan si Melody? Hello? Hello?
1: Taga Bicol po.
0: Saan sa Bicol?
1: Sa Naga po.
0: Naga. Okay, ilang taon na si Melody? Hello? Hello? Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Kwento ang kalusugan pa rin, hindi ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. At syempre pa mga kaibigan, available po yung ating mga produkto sa mga lugar. Sa mga lugar po ninyo mga kaibigan, available po yung ating mga produkto. Ipagtanong-tanong lang po, hanapin po yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice coffee. And then syempre mga kaibigan, meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at saka may sikat ng araw. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Nagingan ka na sugan po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Romel, Cadiz.
0: Romel, okay. Tatay Romel, taga saan po kayo?
1: Lipot, Milaor.
0: Milaor, Camarinesur.
1: Yes, sir.
0: Okay, Tatay Romel, ilang taon na po kayo?
1: 59.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay Romel?
1: Yes.
0: Matagal na po ba?
1: Every morning.
0: Every morning, matagal na, Tatay Romel?
1: Magdadalawang taon na.
0: Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Romel, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan ang narinig ko sa kanyang sa programa.
0: Nakikinig po kayo lagi sa ating programa?
1: Palagi.
0: Palagi kayo nakikinig. Yes. Tapos napakinggan niyo po sa ating programa, yung pong opo, yung ating po namang produkto.
1: Ng coffee, yung produkto.
0: Opo, yung ating produkto. At simula po noon, ano po yung mga iniinang karamdaman po ninyo simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Maganda sa kantate. Parang yung mga toxic katawan at nilalabas yung isa, umasama din sa pagdumi.
0: Gumanda po ba yung pagdumi po ninyo, tatay?
1: Oo, sa yung pag... Sa simula, pag yung unang gamit, parang yung... Kaya, ayun ba lang yung pagdumi mo? Medyo...
0: Ano yun? May ano kayo, tatay? May napansin kayo nung unang... beses po kayo na parang dumudumi na ibang-iba yung kulay, yung
1: amoy. After 3 months, normal na.
0: So, itinuloy-tuloy nyo lang. Hindi nyo na po, kumbaga, hindi kayo natakot na ihinto yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: At lagi ang naikinig din sa mga ganyan sa programa.
0: Salamat po. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo? Diyan sa bahay po ninyo?
1: Ayun, hindi ko sa kayong mga kapit-bahay ko rito.
0: Umiinom na rin ang ating rice coffee. Diyan po sa Milaor, meron po kayong nabibilhan ng ating rice coffee dyan na malapit?
1: Diyan sa Right Med.
0: Ah, Right Med. Sa Milaor po yan?
1: Opo.
0: Ay, very good.
1: Salabasan.
0: Opo. So, hindi naman po kayo nauubusan dyan?
1: Minsan, nauubusan. Pumunta akong Naga.
0: Ah, pumupunta ka ng Naga. Opo. Minsan nauubusan. So, sa Naga na po kayo nabili. Tama po. Nakakailang sa shape po kayo, Tatay Romel? Sa buong maghapon?
1: Minsan, apat.
0: Apat na sa shape?
1: Oo.
0: Opo. So...
1: Pagkagising, no, matapos, apat na.
0: Pagkagising, tapos sa gabi. Very good po. O, Tatay Romel, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee ngunit may mga karamdaman din pong katulad po ninyo?
1: Try nyo po. Makikita nyo yung effect sa katawan. Maganda.
0: Tama po. Maraming salamat po, Tatay Romel, at mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless, Tatay. Maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Si Tatay Romel ng Milaor, Camarinesur. Tawag po kayo mga kaibigan, 09 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Lita ng Katanawan.
0: Nanay Lita ng Katanawan. Katanawan, Quezon.
2: Ako.
0: Apo. Ilan taon na po si Nanay Lita?
2: 72.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
2: Matagal na.
0: Matagal na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Lita, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Eh, laging masakit yung aking balaka. Mm-hmm. Saka may hirap tumulog. Mm-hmm. Insomnia.
0: Mm-hmm. Hirap kayong matulog noon? Nung panahon na hindi pa po, na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
2: Naririnig ko lang sa radyo.
0: Napakinggan niyo po sa radyo. Simulan po noon na hindi kayo makakatulog at napakinggan niyo po yung ating rice coffee sa radyo, nagsimula na po kayong uminom nito. Kaagad-agad po ba kayong naniwala o merong pagdududa po sa inyo, Nanay?
2: Eh, sabi ko, subukan ko nga kung saan ako makabili nito. Mm-hmm. Lahat ng mga butay ka sa bayan, tinignan ko na.
0: Mm-hmm.
2: Tapos doon sa isang grocery.
0: Mm-mm.
2: Yun, doon ako nakabili sa tapos doon sa CN, marami na. Masunod na. Marami na.
0: Marami na. Apo. Nakakailang sa shape po kayo, Nanay, sa buong maghapon?
2: Tatlo. Tatlo. Dalawa.
0: Nanay, nung dati na hindi kayo nakakatulog, mga ilang oras lang. Ilang oras lang yung tulog po ninyo, Nanay? Yung hindi pa kayo nainom ng rice coffee?
2: Minsan. Nung minsan, alauna na nung gabi, hindi pa ako nakakatulog.
0: Mm-hmm. Tapos, makatulog man? Makatulog man?
2: Mga 2 oras lang.
0: Tama, 2 oras lang. Tapos gising na naman kayo.
2: Gising na naman.
0: Opo. Pero nung kayo po nakainom na ng ating rice coffee, Nanay, kumusta na yung pagtulog po ninyo?
2: Maayos na. Saka yung pagdumi ko, ganun din.
0: Okay din. Yung pagbabawas po ninyo ay okay din ngayon. Kumbaga, noon po, Nanay, hirap kayo sa pagbawas.
2: Minsan mga 3-4 na araw. Ganun.
0: Nako, antagal noon.
2: Ang dumi.
0: Opo.
2: Ano lang, parang ano ng kambing.
0: Mm-mm. Pahirapan pa.
2: Oo.
0: Pero nung ngayon, na umiinom na kayo ng rice coffee, Nanay, kumusta na?
2: Ay, maayos na.
0: Maayos na. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo, bukod po sa'yo, Nanay?
2: Eh, yung apo ko, yung anak ko. Nung mahal na araw, nandito lahat mga anak ko sa
0: ano. Wow. So, masaya kayo noon, Nanay.
2: Yung anak ko na lalaki, yun ay hindi na nagkakatiyon eh. Gawa na acidic yung nareklamo doon ang kanyang sikmura.
0: Correct. Kapag nainom ng ordinaryong kape. Oo.
2: Kape yung mga 3-in-1.
0: Mm-mm.
2: Sabi ko, di rice coffee ang bilhin mo. Ano. Eh, tikman ko nga niya yung kape mo. Mm-mm. Tinikman. Mm-mm. Tinigyan ko. Pinagtimpla ko siya. Isang tasi.
0: Mm-mm.
2: Ano ito? May asukal. Sabi ko, wala.
0: Mm-hmm.
2: So, biglang mainit talagay ko dyan.
0: Mm-hmm.
2: Ano kaya doon sa amin? Meron kaya nito? Sabi ko, tingnan mo sa mga
0: butika.
2: Mga butika.
0: Mm-hmm.
2: Kasual sa kainta, meron na ngayong sa Taytay.
0: Mm-hmm.
2: May South Star Drug.
0: Correct. Apo.
2: Sabi ko, puntahan mo doon at hindi gawala nyo. Ngayon, doon sila nabili. Sila nang mag-asawa ang nagkape nyo.
0: Wow. meron doon, meron po sa South Star Drug, doon na sila nabili.
2: Doon na sila nabili.
0: Wow,
2: naman. Sila mga dalawang kahon, tatlo, ganun.
0: Nako, napaka.
2: Kaya ngayon, pagka konten lang yung kape ko, tsaka yung ano.
0: Mm-hmm.
2: Uy, padalhan mo naman ako ng pambili ng kape. Wala na akong pambili.
0: Tama. Tama. At kayo yung nag-ano sa kanila. Kayo yung, kumbaga, nagbigay sa kanila ng ideya na maganda yung rice coffee sa kalusugan.
2: Mm-hmm. Kaya nung sama-sama kami din,
0: mm-hmm,
2: pambili namin ng kape. Maramihan.
0: Maramihan.
2: Sa CN.
0: Oo.
2: Sa CN.
0: Tama.
2: 175 lang bili namin isang bag.
0: Tama. Opo.
2: Kaya doon kami nabili.
0: Ang saya na.
2: Nagkakaubusan na naman.
0: Nagkakaubusan na naman. Opo, nanay. Kaya
2: yun, nagkakaubusan
0: yun naman yung sinasabi. Uy, nanay, nga pala, natikman nyo na po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Hindi po.
0: Oh, dapat matikman nyo
2: ano
0: na po yun.
2: Ano kulay ng box?
0: Kulay dark
2: ano
0: brown.
2: Ano kulay ng box?
0: Dark brown po, nanay, ang kulay ng box. 230 pesos lang po yun. Kasi 25-in-1 yun. Ang kagandahan po nun, nanay, yun po yung tinatawag nating strong and healthy. Ang sarap nun. Para kang umiinom ng tsokolate nun. Ang sarap nun. Tapos, nanay, yung ating sabon. Dapat gamit na rin po ninyo, nanay.
2: Wala. Wala akong mabili.
0: Nagtanong ka po dyan sa, ano, sa lugar po ninyo?
2: Oo, nagtanong na ako. Sa, ano ay, sa, dito sa,
0: libutin niyo, nanay, yung ibang ano, kung yung mga pwede niyong mapagtanungan.
2: Dati daw,
0: meron.
2: Yung nag-deliver, ina-deliveran siya.
0: Oo.
2: Tapos nung ano daw ay...
0: Hindi na?
2: Hindi pa raw nauubos. Hindi na muna siya kumuha. Eh ngayon daw, wala na, hindi na siya na. Hindi na raw siya na-deliver.
0: Kumbaga na, ubusan na. Opo. Nanay, basta yung sabon natin, kulay white po yon ang packaging po nun. Plastic packaging, kulay white. Okay? Yung ating sabon po yan, yung ating sabon. Yung ating po namang 25-in-1 na sa kulay dark brown, nanay. Balitaan nyo ako kapag kayo po yung nakabili, nanay, at umiinom na po noon, ha? O kung gumagamit na po kayo ng ating
2: ako
0: sabon.
2: Ano kaya ako hindi nag-ano nun? Gawa nung akala ko, yung kulay brown, and baka sabi ko, baka yun yung markup, eh. Kaya hindi ako...
0: Nanay, basta po yung ano, nanay, basta po ang spelling po ay R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. R-I-S-E po, nanay. Pag R-I-S-E yung spelling, sa atin po yan.
2: Hindi naman ako nakakapasok na malapitan doon sa may ano.
0: Mm-mm. Pag binigay po
2: kaya
0: sa inyo...
2: Ako'y bumili ng kape. Kaya bingin, pabila ako ng rice coffee. Hindi... Tanong mo sa akin, isang box ba po o sachet?
0: Opo, basta nanay, tingnan po ninyo. Di ba, ibibigay po yan sa inyo bago po ninyo bitawan yung bayad. Tingnan po muna. Sabihin nyo, Ika, pwede ko bang makita kung tama yung hinahanap ko? O, ganun po, nanay. Ha? Para sigurado tayo. O, balitaan nyo na lang po ako, nanay, ha?
2: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo at wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po. Napakasarap po sana makipag-usap sa inyo. Nanay, tawag ka na lang po sa mga susunod na araw.
2: Tagal ko nga bago makapasok ngayon.
0: Opo, mas maigi po yung sa gabi para mas mahaba yung ano natin, yung panahon natin makapagkwentuhan, nanay. Hmm. Ang sarap niyo pong kausap kaya lang wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Nanay Dita.
2: Okay.
0: Thank you very much. God bless po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo.
2: God bless din sa inyo.
0: Thank you very much. Bye-bye po, nanay. Bye-bye. Si Nanay Lita, mga kaibigan ng Quezon, Katanawan, Quezon. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paratutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Heart FM Time. It is now 8:03.

0: Heart FM Time. It is now 8:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi po tatay.
3: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart,
3: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 心。
1: Heart 93.7